0: Mahirap kasi kahit na gawin na, sabihin natin, mandated ng gobyerno, yung magiging adjustment. Dependent pa rin kung ano eh.
1: Kaya,
0: kung ano yung presyuan sa world market eh. Naku, 113, nataas pa rin.
2: Radyo natin nationwide!
0: Isang bangkay na pinaghinala ang nalunod na tagpuan sa baybayang dagat ng bayan ng Pola, Oriental Mindoro. Detalye ng balita mula sa 96.9 Radyo Natin Kalapan, Malaking Marlon Palermo. Marlon, good morning.
3: Magandang umaga. Isang bangkay na walang mapagkinalaan ang natagpuan ng mga otoridad sa baybayang dagat na nasasakupan ang bayan ng Pula, Oriental Mindoro kamakailan lamang. Dahil dito agad na nakipag-ugnayan ang Pula Municipal Police Station sa mga karating bayan na posibleng pinagmulan ng nasabing bangkay. Subalit negatibo ang naging resulta nito. Ayon sa ulat, naging malino lamang ang pagkakakinalaan na makipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard Marinduque ang Pula Municipal Police Station at kinumpirma ng naturang ahensya na may naiulat na mayroong nawawalan tao at tugma. Din umano ang description ng bangkay sa tinutukoy ng pamilya ng biktima. Huling namataan umanong naliligo sa dagat sa Marinduque at tatlong araw na itong nawawala. Ayon sa mga otoridad, posibleng naanod ang bangkay at napadpad sa drampasigan na sakop ng baybayang dagat ng Pula. Malilis din umano ang naturang bangkay. Samantala, isa sa ilalim sa autopsya ang natagpuang bangkay na nasa isolation unit ng bayan ng Pula habang hinihintay ang pagdating ng pamilya nito. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calabar City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Marlon. Samantala, apat na high value individuals na mahuli sa isinagawang drug bypass operation ng PDEA sa bayan San Jose. Yan ho ay sa Occidental Mindoro. Mula 103.3 Radyo Natin sa Blayan. Kasama natin si Maynard Kawili. Maynard!
4: Magandang umaga, Pilipinas. Arestado ang apat na humuhunalang sangkot sa ilegal na droga, kabilang ang isang itinuturing na drug gun maintainer sa isinagawang bypass operation noong May 2 ng gabi sa barangay Pag-asa, San Jose. Kinilala ang mga suspect na sina Alias Son, 40 years old, presidente ng barangay Poblasyon 5, San Jose, at tinukoy na high-value individual, Alias Ray, 29 years old, at Alias Ron, 36 years old, kapwa residente ng barangay Mapaya, San Jose, at Alias Ann, 30 years old, presidente ng barangay Poblasyon sa Bulayan, na bawang itinuturing bilang high-value individual. Sa ulat ng Police Provincial Office na huli si Sam, matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa Pusho Bayo. Sinundan ito ng search operation na nagresulta sa pagkakadiscover at pagbuwag sa hinihinalang drug den. Narecover sa operasyon ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang may street value na 60,000 kasama ang iba't ibang drug paraphernalia at mark money. Nasa kusodiyan na ng PDEA ang mga suspect at inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. At yun ang balita sa oras na ito mula dito sa 103.3 Radyo Natin FM sa Blayan. Ako si Maynard Kawili, katuwang ang Philippine Information Agency Occidental Mindoro, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Maraming salamat, Maynard. Samantala, limang individual na sangkot sa ilegal na suwertes. Parang huweteng ito, partner. Sa Cebu, arestado. Detalye na balita mula sa 103.9 Radyo Natin, pinamungahan Cebu, mula kay Rizel Angel Feras. Maimbuta, Rizel.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Arestado ang apat na ina at isang ama sa isinasagawang isang linggong operasyon ng kapulisan sa Lalawigan, Cebu, matapos masangkot sa iligal na sugal na sweatres. Noong araw ng paggawa, Mayo 1, bandang alas 3:30 at alas 4:30 ng hapon, unang nadakip ang dalawang ina na kinikilalang sina Crystal at Jane sa bayan ng Bajan. Ayon sa ulat, sinamantala umano ng mga suspect ang holiday dahil wala silang trabaho, ngunit hindi nila inaasahan ng mga pulis na pala ang kanilang tinatayaan dahilan upang sila ay maaresto. Sa bayan naman ng Sibunga, isang 46 anyos na ina na kinikilalang si Auntie Claire, residente ng Sityo Umanga, Barangay Bahay, ang naaresto bandang alas 5:30 ng hapon noong huling araw ng Abril. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib ng pwersa ng Sibunga Police at Regional Intelligence Unit 7 ng Police Region Central Office 7. Samantala, isang 62-anyos na lula na kinikilalang si Nanay Maria ang huling inaaresto bandang alas 8:30 ng gabi sa Purok Maya, Sityo Pagutlan, Barangay Maslog, Lungsod ng Ganaw. Siya ang kasalukuyang nakadetin sa Danau City Police Station. Ayon sa mga otoridad, matagal na umano itong nasa sangkot sa pagtaya ng ilegal na swetes kaya isinailalim sa operasyon. Bukod sa mga ina, isang ama na kinikilalang si Janway, 43-anyos, residente ng Barangay Tunghaan, Minglanilla, ang naaresto rin sa Barangay Inayagan, Lungsod ng Naga, matapos mahuli sa aktong nagpapataya ng ilegal na swetres. Sa operasyon, nakumpiska mula sa mga sospek ang iba't ibang kagamitan sa ilegal na sugal at perang hinihinalang galing sa mga taya. Ayon sa investigasyon, kahirapan ang isa sa mga dahilan kung bakit napasok ng mga sospek ang ilegal na gawain. Ang lahat ng nadakip ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9287 o ang Illegal Gambling Law. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9 Radyo Natin Pinamungahan Cebu. Ako si Razel Angel Davel Saras, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Maraming salamat, Russell. Si Auntie Claire nasa custody ng pinamungahan pulis.
1: Baka sabihin na naman, ibang Auntie Claire naman.
0: Ibang Auntie Claire yun.
1: Yan ang nahuli na talaga, partner.
0: Nahuli. Oh. Nahuli siya dahil sa swertes. Kaya malas siya ngayon.
1: Hindi siya swerte, partner.
0: 806
2: Radyo Natin Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Simply G, simpleng ganda. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.

0: dyan ay namagdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Ba't ibuko? May pabango?
1: Hindi, sis!
2: Samsung G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
3: This is Easy Wonga Stains, a champion dishwashing.
4: Easy. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
1: Simply G. Simpleng ganda.
0: Jelina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone? Mura. Pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Ba't ibuko? May pabango?
1: Hindi, sis!
2: Samsung G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
3: This is Easy Wonga Stains, a champion dishwashing.
4: Easy. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Rádio Nati Nationwide.
1: Ating ulat kalusugan, hinuhugasan mo ba ang manok bago lutuin?
2: Mm.
1: Ay, ako partner, hindi.
2: Ay, hindi?
1: Tinatanggalan muna namin ang balahibo.
2: Pag bumili kasi ako, partner, naka-dress chicken na siya.
1: Ah, na! Ba't nga ganun?
2: Dress pero tinanggalan
1: nila. Oo, tinanggalan mo ng balahibo, dress pa rin.
2: Hindi ko pa rin alam.
1: Siguro dahil nakabalot sa plastic.
2: Undressed.
1: Yan ang health news sa atin ni Tita. Tita, good morning!
3: A healthy morning, Pilipinas! Marami sa atin ang nakasanayan na banlawan muna ang hilaw na manok bago ito lutuin. Pakiramdam kasi natin, mas malinis at pampatanggal ng lansa kapag nahugasan ito. Ngunit ayon sa mga eksperto mula sa Center of Disease Control at World Health Organization, hindi inirekomenda ang paghuhugas ng hilaw na manok bago ito lutuin. Dahil maaari umano nitong ikalat ang bakterya sa lababo at iba pang gamit sa kusina sa pamamagitan ng mga tumatangsik na tubig. Pero bakit nga ba delikado hugasan ang hilaw na manok? Ito ay dahil may dalang mikrobyo gaya na lang ng salmonella o campylobacter ang manok. Pwedeng mapunta ang bakterya na ito sa ibang pagkain o gamit sa kusina. Ibig sabihin, imbis na luminis, baka lalo pang kumalat ang mikrobyo. Kaya naman ka-partner, ang pinakamabisang paraan para maging safe ang manok ay ang tamang pagluto. Siguraduhin luto hanggang loob at walang color paint na bahagi. At mainit hanggang gitna ang pagkaluto. Ang init ng pagluluto ang pumapatay sa bakterya, hindi ang tubig. At syempre, ang pinaka-importante matapos humawak ng hilaw na manok ay maghugas ng kamay. Hugasan din ng maigi ang chopping board na ginamit at ang mga gamit na dinikitan ng hilaw na manok. Para sa usapang kalusugan, ito po si Fatima Altaib, MX3, dito ako Believe.
2: Yun pala yun, partner.
1: Hindi, pero marami naman para paghugas mo, i-contain mo.
2: Oo.
1: Para wag kumalat.
2: At saka, linisin mo ulit yung lababo, linisin mo ulit mga utensils mo. Oo, ganun pala yung part.
1: Kasi ba hindi mo nagano, diretso sa tiyan mo yung ano?
2: Diretso na lang, raw.
1: Hindi, wala namang kumakain na raw na manok.
2: Kaya nga, kaya pala walang sashimi na ano, na chicken part. Puro salmonella pala yun.
1: Sige.
2: Larga muna tayo, partner! Kalangaman Island. Napuntahan niya na ba yan? Pasok din kasi yan sa World's 50 Best Beaches ngayong 2026. Samahan natin sa LI. Larga na!
3: Larga na sa Lite. Isa ang Kalangaman Island na pasok sa listahan ng 2026 World's 50 Best Beaches. Nasa 25th pwesto ang Kalangaman na matatagpuan sa Palampon, Leyte. Dahil sa taglay nitong likas na ganda at malaparaisong tanawin na may katangi-tanging makitid na sandbar na umaabot sa dagat. Bagaman mababaw ang tubig sa paligid, ito naman ay malinaw na nag-aalok ng malawak na tanawin ng karagatan. Ilan sa mga activity na pwedeng ma-enjoy dito ng mga turista ay snorkeling at scuba diving, kung saan makikita ng mga sisisid ang malaparaisong tanawin sa ilalim ng dagat, gaya ng soft at hard corals at iba't ibang uri ng isda. Katunayan, ito rin ay nagsisilbing tirahan ng mga migratory birds at breeding grounds ng sea turtles at manta rays. Maliban sa water activities, maaari rin mag-camping ang mga bisitang lokal man o dayuhan dahil may itinalagang camping area sa isla at nagpaparen sila ng tent. Napapanatiling kaakit-akit na bakasyon na ng isla dahil sa limitado ang infrastruktura at kontrolado ang pagpasok ng mga turista. Kung inyong mapapansin, hindi siya gaano ka-commercialize at walang pangunahing pasilidad sa lugar gaya ng restaurants at accommodations gaya sa iba. Para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga turista, may himpilan ng police at medical stations team para sa agarang atensyon. Sa Bisaya, ang salitang langgam ay katumbas ng salitang ibon, kaya tinawag na Kalangaman dahil sa hugis ibon ang naturang isla. Kapartner ng radyo natin, Baybay, Pormok Leyte at Solid Southern Leyte, kami ay nagpapaalala na huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Elani Bansal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
0: Radio. Radyo natin nationwide.
1: Thank you, Eli. 818.
3: Simply G, simpleng ganda.
4: Radyo natin
0: nationwide.
5: Wala nang tag-imik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo natin nationwide.
6: Kumbinado ka ata, anak. Ay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan. Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 Easy. Patay ang birding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bag at roll mago. Mabilis ang pamuksa palayan sa mga insekto ito. Oo, anak. Sa Magnum 5 Easy Power Insecticide, knockdown na mga ito.
7: Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insekto na nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 Easy Power Insecticide ay mula sa Alvis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na lumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon, hanggang ngayon!
11: All you need is Fried! All you need is Fried!
8: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit konektado, i-shield mo. Kapili protektado, i-shield mo.
0: Shield Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3! MX3 Capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jalina Magdangal po, for champion! Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid! Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Natibuhok mo, may pabango?
5: Hindi, sis!
6: Sunsin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, huwag araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
7: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwashing.
8: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Simply White Cream and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simply ganda.
5: Simply G. Simply ganda.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
5: Natibuhok mo, may pabango?
6: Hindi, sis!
5: Sunsin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, huwag araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwashing.
8: Easy Hookah! Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: A24 partner.
11: Ayan, A24 na po ngayong umaga. Understanding toxic positivity in the workplace. Na-experience nyo na ba yan? Ngayon po ang pag-uusapan natin. Nakakapagod maging okay palagi. Sabi nga, di ba partner, it's okay to not be okay. May mga ganun-ganun ng palabas eh, di ba? Pakinggan mo natin yan sa ating trabaho tips.
10: Okay, go.
11: It's okay not to be okay. Miss GM!
10: Trabaho Tips!
11: Magandang umaga, radyo natin nationwide. Welcome na ulit sa ating Trabaho Tips. Kahapon, pinag-usapan natin ang toxic positivity. Yung pilit na okay lang yan culture kahit mahirap na ang tao. At ngayong dito natin, pag-uusapan naman natin ito. Nakakapagod maging okay palagi. Kasi aminin natin, may mga empleyado na nakasmile sa office. Pero pag uwi, ubos na emotionally. May iba, very active sa mga meetings. Pero gabi-gabi, hindi makatulog sa stress.

0: At minsan dahil ayaw natin na magmukhang mahina, tinatagot na lang natin ang lahat. Sa workplace ngayon, uso ang pagiging strong, quote and quote. Pero minsan, ang tingin natin sa strength ay hindi dapat napapagod, hindi dapat naiiyak, dapat kinakaya lahat. Pero hindi yun healthy kapag lagi nating pinipilit na maging okay, quote and quote, kahit hindi naman, unti-unti tayong napupuno hanggang sa tayo ay ma-burn out. At ang burnout, hindi lang siya simpleng pagod. Kasama dyan ang pagkawala ng ating motivation, kasama din dyan ang emotional exhaustion at pagiging irritable. At minsan, pati ang pakiramdam na wala ka ng gana sa trabaho kahit dati ay gustong-gusto mo naman ang ginagawa mo. Sa Bible, mga kaibigan, makikita natin na hindi itinago ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang pagod at bigat. Kaya nga sa Matthew 11:28, sinabi ni Jesus, diba, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin." Napakagandang paalala niyan. Hindi sinabi ni Jesus na magtanggap kayo na okay. Ang kanyang sabi, lumapit kayo kapag napapagod na. Meaning, normal ang mapagod, normal ang mabigatan, normal ang mangailangan tayo ng pahinga at tulong. Kaya ang isang praktikal na paalala sa inyong pagpasok sa opisina ngayong araw, matutong magsabi ng totoo, professionally and respectfully. Hindi kailangan na oohan ang lahat. Pwede mong sabihan na medyo overloaded po yung task ko ngayon, or kailangan ko po ng konting assistance, or pwede po ba natin na prioritize kung ano yung urgent. Kasi hindi naman reklamo ang healthy communication. At kung tayo naman ang katrabaho, imbis na sabihin natin na, naku, nagdadrama ka na naman, subukan natin na magtanong kung okay ka lang ba? Meron ba ako maitutulong? Or magsabing mag-break ka muna sandali. Dahil sa mundong ito na parang wala na tayong panahon na mangumusta sa ating kapwa sa dami din ng ating mga obligasyon, ang simpleng pagpapakita ng concern, napakalaking bagay na. Mga kaibigan, tandaan, hindi sinusukat ang pagiging professional sa pagtatago ng emosyon. Mas nagiging healthy ang workplace kapag meron tayong compassion, meron tayong respeto, at meron tayong pag-unawa. Sa Galatians 6:2 ang sinabi, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Imagine kung ganyan ang ating workplace culture, diba? Yung tayo ay nagtutulungan sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Napakaganda siguro ng ating workplace atmosphere, diba? Hindi yung kompetisyon kung sino ang pinakamatatag, kundi pagtutulungan kapag merong nahihirapan. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung ikaw ay pagod na, magpahinga ka rin. Kung mabigat na ang iyong responsibilidad, it's okay na humingi ng tulong. At kung may trabaho ka na tahimik lately, baka kailangan lang niya ng taong makikinig. Remember, hindi kailangan na magpanggap na okay palagi para lang masabi na matatag ka. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
1: Thank you, Boss GM, ay partner ha. Sabi daw, dapat yung mga boss, pagka medyo nabibigatan ka na, di ba? Dapat magsasabi ka. Boss kita. Boss,
2: share
1: mo naman. Boss, share mo naman yung sweldo mo.
2: Parang wala yung sa sinabi ni Miss
1: Gladys. Wala mo ganun?
2: That is not okay. Mas malaki sa audio sa akin, boss.
1: Boss, baka nabibigatan ka na dyan sa mga sweldo mo, boss.
2: Napagod sa laki ng sahod ba yan? Sana all.
1: Kami po naman ang inyong managing tagapaghatid balita.
2: Kasama niyo po at Cheska San Diego, Bobadilla.
1: Kuya Angel Angelo Palmonas, maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Alas 8 media.
3: Radyo natin nationwide.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
5: Radyo Natin Nationwide, MBC.
6: Manila Broadcasting Company.

0: Angga at Kalusugan. Coming up next.
1: Kasangga at Kalusugan. Kakasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan.
2: Jmar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extra. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo. Jmar, Todo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sunok ng bansa.
5: Nakakaabot pa
4: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!
6: Pakinggan! Magandang umaga! Magandang umaga! Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!

0: Pahonias.
1: Magandang umaga, magandang umaga.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki na laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
0: Good morning!
2: Welcome po tayo mga kasangga sapagkat ang programa ito hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated para naman sa mga mabibisang produkto mga kasangga. Salamat po sa ating mga tumatangkilik ng ating produkto sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents ko minamahal sa bahagi nito ng Visayas region. Lalo tigit sa bahagi nito ng Samar Province at Leyte Province. Na talaga namang ang produkto natin ay paboritong paborito ng ating mga taga-subaybay ng ating mga suki. Ano po, salamat po, dagang salamat. At good morning mga kasangga sa ating mga nanay at tatay na nakikinig. Dito naman sa bahaging ito ng Kabikulan. Kumusta na kaya ang ating mga parents dito sa ating lugar sa Masbate Province? Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y talagang tuluyang makabangon po tayo sa mga naranasan nating kalamidad. Nawa po'y talagang maging maayos na po sapagkat sa totoo lamang ako'y matagal pong nanirahan dito sa Masbate Province. Ano? Siguro

0: Laradigid sa bahagi ito ng City of Masbate. Yan eh. Kaya medyo naintindihan ko yung mga salita dito sapagkat yun lagi ang narinig ko eh. Ano? So, natatanda ako nung baguhan ako dito sa may Masbate. Eh, bumibili ako ng electrical tape. Eh, hindi ko alam kung paano pagbili sapagkat yung salita dito is Masbate nyo. Ano? Sabi nga ay pag bumibili ako dito nung tanda ako nung una kong salta, ano? Sabi ko ay pabili nga ng electrical tape. Meron ba kayo? Sabi sa akin ay Iguaman. Ay di, ang ginawa ko, tiningnan ko muna istante, tinakita ko meron. Ang ibig sabihin pala ng igwa, mayroon. Ano? Kaya tayo po ay nakakaintindi ng salita po ng Masbate nyo. Ang kanila pong public market sa atin po ay palengke sa bahagi ng Quezon Province, sa kanila po ay merkado. Ano? Saan po ba mabibili ang isda po dito sa inyong lugar? Doon sa merkado. Palengke po yun, public market po yun. Ha? Kaya namimiss ko ang lugar po ng Masbate Province. Kumusta po tayo mga kasangga nating Masbate nyo, Masbate niya? Kumusta po tayo lahat? Nawa po kayo yung maging malusog. Ang produkto po natin nandyan lang sa inyong lugar sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa inyo. Ano eh? Kaya dagang salamat po sa inyo ha, mga kasangga natin sa Masbate Province. Dumako tayo sa ating mga kasangga dito pa rin sa Bicol Region. Kumusta na po ang mga taga Sorsogon Province? Kumusta ang mga taga Sorsogon City? Ito po yung kanilang siyudad, Sorsogon City.
1: Good morning! Good morning!
0: Tayo po'y nakarating na po sa lugar na ito mga kasangga. Diyan po sa may simbahan, meron pong radyo dito ha. May malakas na radyo sa ating lugar. Mga kasangga, no? Sa may simbahan po yan. Malapit po yan dyan. So, good morning sa ating lahat. Siyempre, sa mga taga Albay Province, ang malawak na Albay Province. Good morning.

Dyan sa may lugar pong magandang hotel. Nalimutan ko na yung hotel dyan na talaga namang medyo mahal po yun. Mga parents kong minamahal. Ha? Ay nagpasalamat tayo dun sa kay Father. Sino nga si Father yung tumulong sa atin dyan na tayo po ay inilibre dun sa mamahaling hotel. Kaya nung naging masarap yung ating pagtulog, gani. Masarap yung ating pagtulog eh. Abay, nag-extend kami ng isang gabi pa rin. Ano? Yung ating grupo. Abay, nung magbabayad na kami, abay, napakamahal pala ng hotel. Hani, yung unang gabi, sinagot ng ating pari dito sa May Legazpi. Kaya ako nagpapasalamat. Nalimutan ko si, sino nga si Father, ano? Yun, alam naman nila yun, ha? Yung panahon nag-i-start pa lang tayo dito sa Legazpi, ano? Talagang parang opening namin yun, mga kasangga, sapagkat ang malakas na radyo ng panahong ito dito sa bahaging ito ng Legazpi City ay talaga namang super lakas yung sa Gitsit FM. Parang hindi ko na narinig yun dito sa ating lugar eh, ano? Sa Gitsit FM, ha? Tabi naman sa ibang radyo. So, yun ang istorya sa May Legazpi City. Yan, talagang magandang Legazpi, in fairness, ha? Talagang mayamang lugar po ito. So, good morning po sa mga taga Legazpi City. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating produkto. Matagal na pong kumukonsumo mga ito eh, ano? Dito sa Bicol Region. Yan, kaya, Albay Province, good morning! Welcome sa ating programa. Ano? Programa Kasanggat Kalusugan na atid ng Gemar Herbs Incorporated. Punta tayo ng Camarines Sur. Yan, ang Camarines Sur naman, ang lugar ko naman na talaga namang pinupunta at tinutulugan ang lugar ng Naga City. Yan po ang kanilang syudad. Ano eh? Maganda ang Naga City, mga kasangga. Talaga namang itong mga binabanggit kong mga syudad na ito, puro maayos po ito. Ha? Mula dito sa Sorsogon City, Legazpi City, Naga City, ay talaga namang mga parents kong minamahal, ang huhusay ng mga tao dito, ang huhusay ng management, napakaunlad na po ng mga lugar na ito. Kaya nung ako'y nasa bahagi ng Pulillo Island, naririnig ko itong lugar na ito, daanan ng bagyo po ito eh, na nasa isip ko po mga kasangga, ano, ay talagang laging diba dahil dumadaan nga po yung bagyo. Pero nitong ako po'y naging negosyante, abay nakita ko po ay hindi naman pala doon sa isip ko ang lugar ay ganun. Na para bang ang nasa isip ko ay ano ba ang dito ba sa lugar na ito'y umuunlad sapagkat dinadaanan lagi ng bagyo. Ay nung ako'y makarating na sa mga lugar na ito, nakita ko abay ito pala yung mayayamang lugar. Hani, lalo yung ating Naga City, ang gaganda rin ng hotel dito, mga parents kong minamahal. Pang Metro Manila ang design ng hotel dito sa atin sa lugar pong ito ng Naga City. Ano, kaya napakasuti po ng ating mga parents, mga kasangga natin, ito po sa Naga City. Sapagkat kompleto na po kayo, talaga

sa Naga City. Ano po? Ang hinihintay ko po na magkasudan, ito pong lugar ng Camarines Norte. Pero ang kilalang lugar po dito, siyempre yung Dait. Ano? Di kaya city na ito? Ako'y wala mang update. Ha? Yan po'y Dait City. Ano po ba talaga ang sudad ng ating lugar sa Camarines Norte? Sapagkat ako'y napadaan na rin dito. Napaka daming negosyo rin sa lugar na ito eh. Ano po? Ako po may naglalakad sa sudad na ito eh. As ano? Sa Dait, hindi ko sure yung Dait kung city na eh. Ano po? Ang alam ko talaga nung una, pagkaalam ko, ito'y Dait City eh. Pero parang hindi nare-recognize dun sa pagiging city sapagkat ako ay magre-research pa rin, honey. Magre-research ako. Sapagkat nakita ko rin naman na umuunlad ang lugar ng Dait eh. Kita ko naman ang daming establishment, ang daming negosyo. Oh, may mga bangko rin naman dito. As in, may mga radio station po dito. Opo, mga parents kong minamahal, sino kaya ang nakikinig sa lugar pong ito ng Dait? Hani, para malaman ko, kayo ba'y city na? Kayo ba'y sudad na? Kasi dapat mayroon tayong tinatawag na sudad sa isang lugar ng probinsya, katulad nga po ng Camarines Norte. Hani, dapat ito ay, hindi ko sure kung alin talaga yung kanilang lugar na talagang matatawag nating sudad. Ano? Pero bagay naman, di ba, Dait City, di ba? Mas bagay po, Dait City. Di po ba bagay po, yun na ni. So, re-research natin yan, sapagkat hindi ko kabisado. Pasensya na po, mga taga Camarines Norte, ha? Sapagkat, sabi nga, sa lawak ng Pilipinas, ay hindi ko na memorya. So, may lugar din akong medyo nasisilip dito na talagang, kumbaga saan ay nababanggit lagi ang pangalan. Anong lugar po ng Santa Elena? Yan, Santa Elena, Camarines Norte.

0: ababanggit po natin. Ano? So, mayroon tayong lugar. Ang sikat din po, yung Kapalunga. Yung bang Kapalunga ay yun, hindi natin masasabi pang city ang Kapalunga. Pero ang ganda ng tunog, ano, kung magiging Kapalunga City, dapat talagang ma-recognize. Pero ano, sa totoo lang ha, ang sikat po din lugar sa Camarines Norte, yung nga pong Kapalunga. Opo mga parents ko, parang municipality pa rin po siya eh. Alam nyo, maliit pa lang ako, napunta na ako sa Kapalunga. Alam mo, may mga tinatawag na ako dito eh. Parang May yan. Ang natatanda ko lang, May 14. O 13, 14. Hindi ko sure kung alin doon. Basta may kapistahan dito, mga parents ko. Mula po dyan sa bahagi ng Infanta Pulilio area, Burdeos, Pulilio, umaako po dyan. May mga sakit sila. Sila po gumagaling kapag umaako po. Mayroon po diyan na itim na Nazareno. Ano? Tama? Ano po? Nazareno. Aba, yan po talagang dinadayo sa totoo lang. Halos traffic sa lugar po yan. At isa po tayo sa nakasaksi. Diyan po tayo tumutulog sa may school dati. Nung kami po dumarayo po dyan. Nung ako'y mapapunta ng Lucena City, hindi na ako makapunta. So, nakakapasyal ako kapag sabi nga katulad nung mag-ano tayo ng promotions, napunta po tayo sa lugar po ito ng Camarines Norte dito po sa Kapalunga. No? Sa mga taga Kapalunga, good morning po, malusog na umaga po sa atin lahat. Alam ko pong napapakinggan natin ang programa Kasanggat Kalusugan. Thank you. Ang bilis naman ng oras mga kasangga, ang dami ko nang sinabi ay kayo po ay baka nauumay. Hani. So tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Number po natin 0918-277-7888. Kaya sa ating mga tagapakinig, malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Kumusta po tayo? Gusto ko pong kayo'y maging malusog. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box na Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, mag-iba panuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na pare, bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
1: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na

po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na ang ating mga kababayan? Kumusta na ang mga Rotarians? Malusog na umaga po sa ating lahat. Ha? Mula po dyan sa lugar ng Laguna, dito sa bahagi ng Batangas, itong lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque Province, Quezon Province, Bicol Region, at sa lugar ng Masbate Province kasama ang Visayas Region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre yung ating mga minamahal na mga suki. Kaya yung ating mga kasanggang nakikinig ngayon, nawa po kayo'y humihigop ng masarap at mabisang produkto ng GMA Reps Incorporated. Ang produkto ang Marka 35 Plus 1 Coffee Mix, ang inuming tsokolate natin, ang napakasarap na Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Choco Linamnam Healthy sa katawan, at siyempre naman ang ating Marka 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas, tunay na bagas. Kasama ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia

0: minamahal. Dapat ang mga yan ay ating gamitin. Dapat ang mga yan ay ating tangkilikin. Yan naman ay piling mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Ito pong maganda nating pag-usapan, mga parents kong minamahal. Ito pong ating masustansya ang ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink na may chia seeds, L-carnitine at L-glutathione kasama ang marine collagen, mga parents kong minamahal. Alam nyo mga kasangga, kapag Mark Juice ang ating iniinom, ay napaka swerte po natin sapagkat ang ating Mark Juice ay masarap. At sapagkat ito'y may sangkap na talaga namang napatunayan na ito po ay isa po sa pinakamaganda ring ingredients ng Mark Juice. Ito naman pong guyabano, ano? At ito'y talagang napatunayan na ito'y nakatutulong bilang panangga sa karamdamang kanser, ha? Mga parents kong minamahal. At pwede po natin itong laging konsumuhin. Itong tinatawag nating sour soup, mga kasangga. Sour soup, ha?
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at kalusugan. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito yung isang prutas na mayaman sa carbohydrates. Ito po'y mayaman sa vitamin B1, vitamin B2, at siyempre itong vitamin C na napakahalaga, mga parents kong minamahal, upang mapatibay ang immune system. At ito'y talagang sagana sa dietary fibers na mahalaga naman para naman sa malusog na digestive system. Kaya pala mga kasangga, itong guyabano ay napakasikat na klaseng prutas sapagkat maganda pala ito sa loob ng ating pangatawan para makatulong sa pag-detox, ha, mga parents kong minamahal. Yung mga dumi sa loob ng ating katawan ay kayang-kayang lunasan o kayang-kayang linisin dito namang tinatawag nating guyabano. Marami akong gagawing research sapagkat may talagang lumabas sa social media mula naman sa iba yung dagat na talaga namang sobrang ipinagmamalaki itong ating guyabano na talagang nakatutulong para palakasin ang immune system natin at makatulong po para maging malinis ang loob ng ating pangatawan. So, bibigyan ko po kayo ng maraming paliwanag tungkol dyan sa guyabano. Atin lang i-research ng mabuti para po may paliwanag sa inyo kung gaano kahusay ng isang guyabano para naman sa isang Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ito po'y alam nating traditional na ginagamit ng mga taong may diabetes upang mapababa ang blood sugar. Maaaring makatulong sa pagpapagaling ng masasakit na kasukasuan, mga pamamaga, asthma at pagpapababa ng lagnat at presyon, ha, yung may mga alta presyon. So, yun po yung ilan lamang sa benepisyo ng ating guyabano, mga parents kong minamahal. Doon pa lamang sa pagpapalakas ng immune system, mga parents kong minamahal, at yung pagtulong niya sa pagtunaw ng ating mga kinain ay isa na rin sa pinakamalaking tulong ng guyabano doon sa pag-inom natin ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ang mga sangkap po nating mga sikat, mga parents kong minamahal, para sa Mark Juice ay ito na pong ito naman pong buwamera, itong chia seeds, itong Garcinia Gambogia, ito pong mangosteen, stevia, at itong tinatawag na guarana extract powder. So ibig sabihin, narito po ang pinaka mahuhusay na mga ingredients sa ating Mark Juice para sa mahilig humigop ng juice, ha? Para sa kanilang pagkain, mga parents kong minamahal. Kaya itong mga pinagsamasamang sangkap, ito po ay masusing pinag-aralan bago po ito gawin, itong kabuuan ng ating Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya walang produktong inilalabas ang GMR Herbs Incorporated na mahinang klase. Puro magagandang klase po yan, mga kasangga. Kaya sa ating mga parents, kayo po ay laging bumili ng Mark Juice. Huwag kayong magpawala sa inyong tahanan, sapagkat ito po ay napakahusay mag-detox ng loob ng ating pangatawan. Maglinis, mga kasangga, maglinis ng mga sabit-sabit sa loob ng ating bituka para maiwasan natin ang problemang cancer.
3: Come on guys, let's do this! Woo! Maagap magbumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. Yes! You heard it right! With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto. Dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
4: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating

0: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmrmarketing.com. Visit the Shopee account, JMR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1 Plus 1.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Maraming maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Thank you po sa abala, mga kasangga. Alam ko po namang lagi kayo nakikinig sa programa Kasangga at Kalusugan. Siyempre naman gusto ko pong kayo'y maging malusog. Sa mga aalis ngayon, ha? Sa mga bumabiyahe ngayon, mga parents kong minamahal, kapag kayo'y aalis na yung tahanan o kayo po ay nakaalis na, sa mga susunod, gamitin natin ang magandang sabon natin. Tatlong klase po yan, Germ Fighting Action at Skin Whitening Soap. Ang pangalan po ng ating sabon, napakaganda, tatlong klase yan, ay simpre naman ang GN Gandang Natural. Ha? Meron tayong tinatawag na papaya orange, kulay orange po, mga parents kong minamahal. Tapos Germ Fighting Action, kulay green. Tapos yung isa naman, mga kasangga, ay kulay ito? Parang green din siya, mga kasangga. Light green yon. Light green po siya, pero siya po'y gandang natural. Green papaya with calamansi. Yon ang maganda. At talaga namang napakahusay ng ating sabon. Kung nahihirapan kayo makabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, naku mga kasangga, pwede na tayo sa Shopee at Lazada. Hanapin lang po natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Simpleng-simple lang ang pag-order niyan. At makararating po sa inyan ang napakahusay po nating sabon, ha? Ang napakagandang sabong bumubula. Sabi nga nung aking mga kaibigan ay napakabula ng iyong sabon, honey. So yan po mga kasangga, maraming maraming salamat po sa inyo at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
3: Sa mga nagdaraos na mga anniversary na kasala, happy anniversary!

0: nagtatagpuan ng karamdaman, dalangin po namin na magiging pagaling, dalangin po natin sa pumulimik ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasangga natin sa FB Live, siyempre naman si kasanggang Hernan Uribe. Lagi kayong makinig, ha? Kayo po'y manood ng FB Live kung kayo po'y na-late. Dito naman mga kasangga sa ating kasangga news update, kasanggang Arvin Enriquez. Kasanggang Arvin, may bago na ba tayong mga patutuo dyan? So sa bahagi naman ng research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako po naman inyong lingkod mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Inge Mar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programang-programa na kapagpapalusog sa atin ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Mag-D3 bayo kada adlaw. Magka-senior citizen na, magka-bungaw-bungaw. Malimtano na ta. Amay na ning D3 bayos mapanghap doon sa tiyan. Sulayan ko ning D3 bayo. O, ha? Tapos mo na ko ha, D3 bayo. Pagkandali kayo nga i-memorize, oy. Maringingon sa man nga kailangan pa bang i-memorize yan. Diba? Dili na mga higala kay isang gulo kaayo na to. Vitamin D3 na may virgin coconut oil pagin BBC o pagin siya. Muli na kay unique mga higala. Muli wala sa ordinaryong klase sa supplements. Sa ordinaryong vitamin D3 na asay antimicrobial, antibacterial, antiparasite, antifungal, anti-cancer, anti-inflammatory, taas o antioxidants. Pag kanindo. D3 bio kada adlaw, pwede na ito nang i-maintain mga higala. Kaduha or either katulo sa usakadlaw. Ang uman, nahin nag-share na ko ang iyahang pamaagis pag-inom. Duha ka D3 bio sa muntag. Ngayon pagkagabi, duha nindot. Isa nindot yun siya, no, kay taon na gabuyod-buyod magko. Mawa naman akong buyod-buyod niya. Akong pagbawas, dinanghan yun. Muragaan akong lawas. Pagpaminhon, makawa. Sa kapoy, lamian tulog. O niya, niliko daling gutomon. Kay taon na, marunong maghilab akong tiyan. Pero sa niha nga gamintain ako sa D3 bio, wala na yung paghilab sa tiyan nga ako ang kaka-experience sa pag-inom sa D3 bio. Mulang ayag lang ay, anto sa mga butika.
1: O ako pala si Rosita Lucera, 66 ang edad. Nagpuyo ko din sa parang 23, purok 1A. Naka-desisyon kong mainom ang D3 bio nga herbal o may tisi kay akong anak. Inumaan nga ako kung lawas, lain tayo pa man atong mga lingkuan kay bugat akong kuan da o kusog ang akong mga tiil sito ubo-ubo di nagsunggit akong anak nga magsuway kag inom anima di nisuway po ko na patong isa ka stab nga bitirwayo may tisi isa ka stab ako binasang di inom dungan na siya kada buntag o kapon abutan sa akong kalusag Diyos ni daan man di akong pamunaw po sa akong lawas maraman ako ng nagi alibigod
2: D3 Bio mabibili sa mga butika.
0: Nabinigin sa mga nagkaedad ra. Anyway, atong isgutan ron, tungod mga higalas pag-usab sa tong panahon, dala sa kabugnaw o dili maayong weather mga higala, na ay pwede nga mga sakit, mga illnesses nga muabot sa tuang lawas. Especially no, nabinigin kong cold weather, maulanon, mabugnawon, tag-ulan mga higala. Most common nga increase ang pneumonia. Ang risk mga higala sa pagbaton o pneumonia gata. Ang cold and rainy condition mangun, ga-promote mangunin siya sa environment na ideal sa mga viruses o bacteria na makasulod mga higala sa atong lawas through airborne pathogens like influenza viruses. Dali siya nga makasulod sa lawas kung bugnaw. Kaling mga rhinoviruses, kaling mga coronaviruses, kung bugnaw, maulanon, dali siya nga makatribe mga higala. Mga airborne pathogens mangunin siya. Pwede nga musulod sa ito ang lawas. Kini sila nga mga viruses, muna siya most common culprits sa mga viral pneumonia, coronavirus, rhinovirus, influenza virus, mga most common na sila nga mga culprits sa pagbaton ng viral pneumonia. Ang mga harmful bacteria and fungi sama sa streptococcus, pneumonia, mycoplasma, chlamydophila, even influenza A mga higala, often magiging kini siya sa community acquired pneumonia. Magkabalo man ta kung unsay kahimtang sa itong lawas. Kung dali kang umuhon, hubakon ka, pamati ni mo nga, hinay ang imong bangga. Pag-maintain o D3 bio, kung nagpwede ni bata, one soft gel a day. Ipausap lang, ipugas, babas mga bata. Mga buntis, pwede ni siya. Sa mga nga pa-breastfeed, pwede ni siya. Dalaga, gulitao, pwede ni siya nga itong D3 bio. Sa mga mami, so daddies nga very stressful kaayo, ang trabaho na ito, kanaanlaw, stress nyo na, pwede ito magka D3 bio. Ang pingi, ang kasing-kasing kung magpalpitate, pag D3 bio. Taas ang kolesterol pag D3 bio. O ay langay na ani mga higala sa pinakanduol nga butika sa inyong mga lugar.
2: D3 bio!
3: Ako si Bonita Sanoy, ito sa Barangay Ipin, Ligiton, Porotres, Tumila Hotel, akong mga lawas tanan, yung akong likod. Yun lang, nakadun ko sa radyo ng D3 bio. So ito na ako palit. So pilakadlaw. So tumarko. Papatun na ako ibati ko yung pagpatagtao. Pagka-umante, halap mo wala. Ang sakit. So, nalitay kayo kung nakatambal ka na ako ang D3 bio. So, naayagod ko sa akong sakit. So, kanina yung kung tumarong D3 bio.
2: D3 bio! Mabibili sa mga butika. D3 bio!

0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba lang ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapalupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masalika.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ang inyong pangalan, tay?
3: Hill Baril.
2: Ilang taong ka na, tatay?
3: 75.
2: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
3: Yung pero nga nga humag. Hindi kayo nag-umpaw sa inyo klinik.
2: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
3: Tatlo
2: kabulan. Pero ano yung iyong una agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, MyTC, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
3: Katanan nag-ayo.
2: Oo.
3: Nagbago. Itong pagkuhan niyo sa akon, sa bulong, sa gabi, wala na tayo nagpag-inom ko.
2: Bali, duha ka palang minum o isang beses?
3: Isa lang.
2: Tapos nawala agad ang pagmutmut. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala na ang hubag?
3: Buti na lang ito kasi ng mama. Nagkuhan na tayo ngayon, nagkupos mo.
2: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
3: Mayo.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika!

0: Magmay tisi na higala, ayaw langay. Pangita ang yun ganunay. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. O yung sa mga taas ang uric acid, may mga gout, gout to arthritis, kamaluma mo unsay benefits na mahatag sa antioxidants lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C, sa antioxidants, ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna yung nagkalindot, walang most recommended sa mga eksperto ay kaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C. Or either inom o vitamin C. Kaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants. Muna nga, kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumar mong DTX 500 o mighty C. Kung mahimo it 3 times a day, dali kayong marilib ang taas ng uric acid. Daling mawala ang pain, gulgol sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-MITC mga igalanaan sa mga leading mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon na taas ang purine, mga lamang loob, most common even sa linas, mga isda usab, mga pasaka mga higala sa purine, taas na silang purine, mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500, mag-MITC mga higala. Sa mga nagutana, asa taka-avail na siya na as butika. Kumahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas, mga tuhod, mag-DTX 500, mag-MITC na as mga butika.
1: MITC! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified MITC user.
2: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw na schedule, kanunay busy. Apan, kanunay na kondisyon ngayon sa MITC. MITC, ang kondisyon din kin.
1: MITC! Papalit sa mga butika. MITC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kada si Sheila Grace Mendoza, sa oma po, may kugatang liya ka ng murag kapi kayo. Ibig ko lang tayong nag-open ko sa kami gamit ng sa akong libati. Mawagi recommend niya sa kuwa ang MITC vitamin C. Namun doon ako, isa ka capsule 3 times a day. O sitad na kainin ko ang tambala. Ako dito akong pagpasalamat pero ito'y himsog na ang akong pamina sa akong layas. Efektibo kaayo ang MITC. So, layo na ninyo.
1: MITC! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MITC! DTX 500 Health Alert! DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Saan na lang ito tayo?
5: Jesus Agapi.
4: Jesus Agapi. Bladed?
5: Si Tinta.
4: Nagasa tayo?
5: Lawaan.
4: Ano siya magipalit ka rin sa clinic at wala tayo tayo?
5: DTX 500 o MITC. Murag, katong mo sa una, ba't yung murag nawala na doon?
4: High blood?
5: Oo, high blood.
4: So, pag tumari na lang ito ko tayo, kumusta mo yung ibarte?
5: Murag, may na ngayon. Murag, may na ang mo. Lawa tayo na kong trabaho.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika.
0: Sa gihapon na Doghands na Lima Nono, sa inyong mga kinaham o baborito nga sibyaan.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Isguta na doon mga higala, kining collagen. Actually, ang lawas na ito, ka-produce of collagen. Pero kinanglan kita mukaon, mga pagkaon, nga kapasaka sa collagen. So, karon, so kinahanglan tag-antioxidants. Asa man na ito ni makuha? Unang-una, mga higala, makuha tanis pag-inom sa DTX 500. Tanaan lang. Ang DTX 500, manggun, taas kinisag antioxidants. Actually, no, nasa 1.3 million. Ang antioxidant unit nga naa, mga higala, sa DTX 500. Kinahanglan ni sa itong lawas. Aron masuportahan ang pag-repair, pag-process, pagpanindot, mga higala, sa panit, pagpaligon sa buhok, even mga higala sa tua mga bukog mga higala. So, DTX 500 usa di ay mga higala sa pamaagi aron nga maproteksyon na nato ang ato ang lawas sa kakulangon sa collagen production. Muling rason nga nung gabatanon. Gabatanon ang tao. Nakawala ang kakapoy sa lawas, full of energy kakanunay, unya gadugay ang pagtigulang mga higala. Kuna atay enough nga production sa collagen sa lawas. Of course, sumunda mga higala sa tabang sa antioxidant
6: antioxidant makuha nato sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsap sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng palatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Ginakano ang ginibat

0: arthritis. So DTX 500 ugmay-ti sa buhok nato, gakalagas na kapiking kanunay lawas. Nga tong panit mga higala, gausap na, katiguang na ta. Mag DTX 500 og magmay-ti si kadaan now. Sa mga nangutan na sa kapila man tamo inom, ana, pwede ka dungan sa usakan lang. Muntag o gabi, wala pa'y kaon or na humanak ang kaon, pwede na ka makainom sa DTX 500 o may TC, ha? Sa mga nangutan na, adto alang ninyo na sa pinakaduol ng butika o mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
2: Magandang araw, tatay. Ano po yung pangalan?
3: Ricardo Alvidera.
2: Ilang taon na po kayo?
3: 75.
2: Anong inyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Roja?
3: Noon, hindi na dumatumba ko. Nalingin ako noon. Tapos, pwede lang ko yung allergies at tumala. Noong 7 years na tumalagad, tukuloy sa limo. Sa inyo nila. Noong mga nagtagaan ko sa to, sa para sugar test, balang ako yung sugar test, 14. Tapos ito, nagtagaan ko siya yung gulo na 15 days ito.
2: Oo.
3: Ay, nakumpay ko man tapos yung pagkaon na pangyayin mo din ba tayo kung hindi na yung iwasan ko na. Magali mga 1 year ko rin. Mga yung baba ko din ako lang. So, may na ko na kurba-ibla. Kasi ito, nagtagaan niya ako na kurbaan. Magkuba ako yung ibla.
2: So, ano nasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio, may TC?
3: Ano, sige, din na. Diya, ikada weekly, yung kabakalik ko diya. Ten na D3Bio, ten nga may TC, kag ten nga DTX, one week na yan.
2: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
3: Basta, 5.5 ba?
2: Okay,
3: 5.5.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika! DTX

0: ng DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa muna pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Ito Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailan ko na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang ngiti. Ay, tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Tumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakaramdam ko.
4: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainin ko na rin siya ng recipe. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Ako Mario Flores, nursing tayo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakainin ko yung DTX.
2: DTX 500. Bumali sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tandway.
8: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tandway.
8: Drink responsibly.
9: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Ang atlong patulog ko sa mga dami ako sumubo. Wala namang makamaga ako pero sumubukan. Wala namang ako sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako sumubukan na nga mahinanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako maganda. Maraming papatunay na kung ako maganda. Ayun po, binilang po ako. Dalawang karpet. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katalan ko? Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Cheers sa barkada natin! Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaano may kasama? Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
14: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
2: DTX 500.
16: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
17: Ako si Lorna Corrales.
16: Kung saan ang produkto ay mong gigamit doon?
17: Ay ako nagagamit ko sa una pa kini DTX Copy o kini MyTC o DTX 500. Nang wala akong ginagamit ko sa una pa karon. Tignanaan man ko kay magaan man lang akong hubag sa tiyero may ako inumon. Tignanaan ko ay kanang riuma kung lawat na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, parang anang maraming pamilya ko magaan man lang akong paglakaw.
2: DTX 500!
0: Mapalit sa mga butika.
18: Victory Bio.
19: Ako si Lunita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ay yung tabang ang Victory Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: Victory Bio. Mabibilis sa mga butika.
20: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
21: Wala pare.
20: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain. Tamang oras ng pagtulog.
21: Tamang oras magpapawis.
20: Para healthy tayo lagi.
21: Gaya ngayon.
20: Tamang oras na para...
21: Oras na para ano pare?
20: Para mag-coffee break pare.
21: Hirap namang puro na lang trabaho.
20: Kailangan lagi may katuwang tayo.
21: O ito,
20: share tayo.
21: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
20: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
21: Iba ka talaga pare ko.
20: Huli ba ko sa'yo sa sipag?
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
20: Ang sarap ng natural.
0: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
22: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Ito Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirap nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang ngiti. Ay, tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa tignira. Nawala na din po yun. Tumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakaramdam ko.
4: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Tunga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko, itinuro siguro ng biskito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: DTX 500. DTX 500 has charampine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Ako Mario Flores, nursing tayo sa nakidam. Anak sakit, high blood. Pakailan ko yung DTX.
2: DTX 500. Bumali sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
0: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
0: Drink responsibly.
8: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premel Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premel Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Pangatlong pakilig ko sa mga lalo ako sumubo. Wala namang makamaga ako pero sumubukan. Marami na po ako sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sumubukan na nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay ng kundang kakulong maganda. Ayun po, binagbin na lang po ako. Dalawang karpet. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabuli ako ulit, patuloy na, pinabuli ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katalan ko. Ako maganda nga ako, maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
0: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
12: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
11: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
2: DTX 500.
14: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
15: Ako si Lorna Corantes.
14: Kung saan ang produkto ay mong gigamit doon?
15: Ay ako nagagamit ko sa una pa kini DTX Coffee o kini MyTC o DTX 500. Nangawala akong ginagamit yun sa una pa karon. Kaganaan man po kay mulaan man ako hubag sa tiyo may ako inumon. Kaganaan ko ay kanang liuma. Lawat na po akong tuhod. Pagamit na ko ani mo. Parang anang maraming

0: kalugaan na ako paglakaw.
1: TTX 500! Mapalit sa mga butika. Pitoy
2: Bayo! Ako si Lita Gandalaw na ay gusto. Dako ka ay yung tabang ang Pitoy Bayo na ko. Human sa buwa ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: Pitoy Bayo! Mabibili sa mga butika.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
4: Wala pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain. Tamang oras ng pagtulog.
4: Tamang oras magpapawis.
3: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
3: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
4: Hirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito,
3: share tayo.
4: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga pare ko. Ulib ako sa'yo sa sipag.
1: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
3: Ang sarap ng natural.
1: Available at the Generics Pharmacy. See any other drugstores near you.
5: Continuous music, Radio Patin.
6: This song is brought to you by Panduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay panduay. This song is brought to you by Panduay Light. Gaan ng may kasama.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Ito Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang una ay nawala yung panginirap nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang ngiti. Ay, tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa tikmura. Nawala na din po yun. Tumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakaramdam ko.
4: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Ako Mario Flores, resintado sa nakidan, anak sakit, high blood. Pakainin ko yung DTX.
2: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
10: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premol Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling purple purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premol Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Pangatlong pakinig ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala naman makamaga ako pero sabukan ko. Marami na po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala naman masama ako. Sabukan na naman mahinanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming napapatunay ng kanita ko. Maganda. Ayun po, dahil din na lang po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
14: Pag swak sa bunsa, swak ang saya.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana, sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
2: DTX 500.
16: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
17: Ako si Lorna Corrales.
16: Kung saan ang produkto ay mong gigamit din?
17: Ay ako nagagamit ko sa una pa kini DTX Coffee o kini MyTC o DTX 500. Nagawala akong ginagamit yung sa una pa karon. Tiganaan mo ako kay magaan man ako hubag sa tiyo may ako inumon. Tiganaan ko ay kanang riuma lawat na ko akong ikuhod. Pagamit na ko ani mo parang anang marang kami na ako magaan man ako paglakaw.
2: DTX 500!
0: mapalit sa mga butika.
7: Petroy Bio.
18: Ako si Nita Gandalaw na ay gusto dako kaayong tabang ang Petroy Bio nato. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: Petroy Bio. Mabibili sa mga butika.
19: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
20: Wala pare.
19: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain. Tamang oras ng pagtulog. Tamang oras magpapawis. Para healthy tayo lagi.
20: Gaya ngayon.
19: Tamang oras na para...
20: Oras na para ano pare?
19: Para mag-coffee break pare.
20: Hirap namang puro na lang trabaho.
19: Kailangan lagi may katuwang tayo.
20: O ito,
19: share tayo.
20: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
19: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
20: Iba ka talaga pare ko.
19: Ulib ako sa'yo sa sipag.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
19: Ang sarap ng natural.
0: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
21: Continuous music, Radio Tatin.
22: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: among DJs 500. Mabibili sa mga butika. DJs 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Sinubukan ko ang DTX 500. Bumalik sa normal ang aking

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Ito Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailan ko na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang ngiti. Ay, tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Tumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakaramdam ko.
4: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainom ko na rin siya ng recipe. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis bacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Ako, Mario Flores. Masin tayo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakailin ko yung DTX.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buok ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tagduay.
0: Drink responsibly.
8: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay tagduay.
0: Drink responsibly.
9: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premol Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premol Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Ang at yung patulog ko sa mga lalo ako sumubo. Wala namang makamaga ako pero sabukan ko. Marami na po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa akin. Wala namang masama ako. Sabukan na nga mahumanap dyan sa kunang rasko ko. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay ng kundang ikakulong maganda. Ayun po, binigyan na lang po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ako, maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Cheers sa bakada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaanang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
13: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
12: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
6: GTX 500.
15: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
16: Ako si Lorna Corantin.
15: Kung saan ang produkto ay mong gigamit doon?
16: Ay ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX Coffee o kini MyTC o DTX 500. Nung wala mong

0: Ginamit yung isang sa una pa karon. Kaganaan man po kay. Mugaan man ako hubag sa tiyero, may ako inumon. Kanaamang po ay kanang riuma. Lawat na po akong tuhod. Pagamit na po ani, marag-aral man ang pamilya ko. Mugaan man ako paglakaw.
1: TTX 500! Mapalit sa mga butika. P3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang P3 Bio na to. Human sa 2 kabulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: P3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ha?
4: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
4: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
4: Tamang oras ng pagtulog.
3: Tamang oras magpapawis.
4: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
4: Tamang oras na para...
3: Oras na para ano pare?
4: Para mag-coffee break pare.
3: Hirap namang puro na lang trabaho.
4: Kailangan lagi may katuwang tayo.
3: O ito,
4: share tayo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
3: Iba ka talaga pare ko.
4: Bilib ako sa'yo sa sipag.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang sarap ng natural.
1: Available at the generics pharmacy. See another drug stores near you.
5: Continuous music, Radio Tatin.
6: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang una ay nawala yung panginirap nito sa pagliliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang ngiti. Ay, tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinapain.

0: matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis bacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
3: Ako, Mario Flores. Basing tayo sa matidam. Anak sakit, high blood. Pakailin ko yung DTX.
1: DTX 500. Bumali sa mga butika.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay tanduay.
5: Drink responsible.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premol Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling purple purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Ang atlong patulog ko sa inyo, dahil ako sumubo. Wala namang makamaga ako pero subukan ko. Wala namang ako ako subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan na naman mahumanap dyan sa kunang rasko ko. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming napapatunay na kung ako maganda. Ayun po, dinilan din po ako. Dalawang karpet. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabuli ako ulit, patuloy na, pinabuli ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katalan ko? Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Cheers sa barkada natin! Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
9: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
10: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
1: DTX 500.
12: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
13: Ako si Lorna Corrales.
12: Kung saan ang produkto ay mong gigamit doon?
13: Ay ako nagagamit ko sa una pa kani DTX Copy o kini MyTC o DTX 500. Nangawala akong ginagamit ko sa una pa karon. Kaganaan man ko kay magaan man lang ako hubag sa tiyero may ako inumon. Kaganaan ko ay kanang liuma ngawot na ko akong kuhod. Pagamit na ko ani maragaan man ang kami ako magaan man ako paglataw.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Pitoy Bio.
14: Ako si Lunita Gandalaw na ay Hugniston. Dako ka ay yung tabang ang Pitoy Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: Pitoy Bio. Mabibili sa mga butika.
15: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano ba ang sekreto?
16: Wala pare.
15: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain. Tamang oras ng pagtulog. At tamang oras magpapawis. Para healthy tayo lagi.
16: Gaya ngayon.
15: Tamang oras na para...
16: Oras na para ano pare?
15: Para mag-coffee break pare.
16: Hirap namang puro na lang trabaho.
15: Kailangan lagi may katuwang tayo.
16: O ito.
15: Share tayo.
16: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
15: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
16: Iba ka talaga pare ko.
15: Liba ko sa'yo sa sipag.
1: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
15: Ang sarap ng natural.
16: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
17: Continuous music, Radio Patrick.
18: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. gaan ng may kasama.

0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide, MBC.
2: Manila Broadcasting Company.
3: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tinibag Plus One. Ito binubuong ng 15 sangkap ng hamba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang inyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves
4: ang mga tumor gaya ng mayoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: HEPA A,
4: HEPA B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea-in-1 Plus 1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't lagi tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea-in-1 Plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
4: ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa ginaw,
3: Luta para sa kintab,
4: Papaya para sa kinis,
3: at Carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
3: at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap,
3: tanggal ang blooming,
4: moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
4: sa inyong mga lugar.
3: Hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
3: para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang mikalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta
0: sa mga Filipino na maging malusog
3: at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
0: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
0: ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi
6: ang kagalingang hatid
5: ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
5: patotoo,
6: karanasan,
5: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom
5: at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.

Yes, Barbie Ganda, Magabanga, Kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome naman sa Vibrato Tunay Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man tao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan ng mga muli sa ating po namang palano tunay. At dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dago po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Saan din po naman pala doon. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating

0: Ito na ang buwan-awan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Pastor Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po pa si Emily Sinisait ng Maasin sa Langgami, Province Boy.
0: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
1: Emily.
0: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 55 na po, boy.
0: 55. Wow, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, nakainom na ako, boy. Tapos ngayon, parang ngayon, dalawang araw na hindi ako nakainom, boy, kasi wala akong pambili.
0: Ah, walang pambili. Akala ko na ubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
1: Oo, boy, nakaka. Talaga, naubusan dito sa Home Health Pharmacy, dito sa Maasin, boy. Naubusan talaga sila. Pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
0: Sa Carl Pharmacy? Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung, ano, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo, boy. Kasi palagi akong kinakabag, boy. Tapos, dalawang araw. Ay, ako makabawas, boy. Tapos, pag magabi, hindi ako masyado nakatulog, parang ma-insomnia ako, boy.
0: Mm-mm. So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
1: Oo, tapos pag makainom ako ng rice coffee, boy, parang maganda ang tulog ko, boy, makapupon ako everyday.
0: Very good po yun. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
1: Parang hindi ko na makilang, boy. Kasi sachet lang talaga yung binibili ko.
0: Opo. Ah, sachet lang?
1: Oo. Tapos parang pag binabatid ko.
0: Opo, opo.
1: Kasi wala ko ang buo.
0: Opo. I see.
1: Kasi boy, talagang sa ito talaga yung opo. Dahil yung una, bumili ako ng rice coffee, binigyan ako ng rice, sabi ko hindi yan. Tingnan ko yung karton, sabi ko sa tendera, tingnan ko yung karton kung anong kulay. Kaya ito yes, oo, yan, kulay bilaw. Sabi ko, yun talaga.
0: Tama yun.
1: Yun talaga ang rice coffee.
0: Dapat po, tama po yung binibili po natin. Tama po yung, tawag dito yung abin po namang, nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung atin po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
1: Kaya nga, boy, sinisiguro ko, boy, mahirap na, boy, pag hindi tayo makabili ng tama, boy, kasi katawan natin papunta.
0: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung atin po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan pong maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po ay nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
1: Oo, kaya nga, boy, ito na-addict na ako, boy, umiinom ng red coffee, ranap-hanap ko na, boy.
0: Tama po yun.
1: Kaya, boy, may tanong ako.
0: Ano po yun?
1: Wala kayong product doon sa Samal Island?
0: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
1: Oo, sa Samal Island, wala kayong doon, boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
0: Teka lang po, nanay, titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na yun po yung hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store diyan po sa inyong lugar para po okay.
1: Kasi boy, parang siguro ba baka makapunta kami ng Samar Island mga next month, boy, para doon na kami makabili, boy. Kaya ko nang tanong ako sa iyo, ako, kaya ko nang tanong ako sa iyo kung may product na kaya doon sa Samar Island para doon na kami makabili, makapunta na kami doon, boy.
0: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong
1: ano po yun? Kaya nga boy,
0: opo.
1: Yung pagpunta ko noon doon, no, January, nakapunta na ako doon, tapos nagtanong ako sa butika, binala ko yung sachet boy, yung ano, kung napasit ako sa kanila, sabi ko, ganito ang life ko, kung may naanap ko sa'yo, ba talaga kanito ganun, ma'am, sabi ng ano, tandera, wala pa daw sila.
0: Yes po, nanay. So, kailangan po natin kasi talagang ano, simulan yung pong paghahanap din sa mga lugar. Kasi ang alam ko po, talagang halos lahat na po ay pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po, nanay, na halimbawa, dun po sa Samar Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dun po sa Samar Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin niyo po sa akin, tawagin niyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna, nanay.
1: Okay, boy. Salamat, boy. Sige lang, boy. Pag makapunta na kami doon, tatawag-tataga ako sa iyo, boy.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po naman sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako, nanay, ha, kung may makuha po kayo doon sa Samar Island or wala, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Boy, ano oras na yung programa mo? Dito sa amin, sa maasin, tanghali. Ngayon, boy, nakikinig ako sa programa mo.
0: Opo.
1: Hindi ako nakasin sa...
0: Ay. Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: Radyo ng Masa, maasin.
0: Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Ah, pero may programa tayo diyan. May programa po kami diyan ngayon.
1: Oo, ngayon po nakikinig ako ngayon sa programa mo, ngayon po.
0: Pero hindi po ikaw yung kausap ko.
1: Hindi ako yung kausap mo, boy, isa.
0: Okay po, sige po, nanay. Radyo ng Masa, maasin.
1: Oo.
0: Okay po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan po natin yung ating mga kaagapay sa kalusugan dyan. Dyan po sa maasin, dyan po sa Radyo ng Masa, nang sa gayon ay maging live tayo. Baka po, baka po mahina yung internet connection nila dyan. Baka, kaya po ganoon. Kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo nanay at i-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po, nanay.
1: Ay, boy, magtanong ako.
0: Go ahead.
1: Pwede ba makainom yung asawa ko, boy? Pwede makainom kasi yung asawa ko, boy, na mild stroke, boy.
0: Ay, mas kailangan niya nga po, nanay, na uminom ng ating rice coffee. Makakatulong po sa kanya. Para makarecover po siya, nanay. Makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya.
1: Wala.
0: Ha?
1: Wala siyang gamot galing sa doktor.
0: Wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance na po siya. Dapat nirisitahan na po siya ng maintenance.
1: Wala, boy, kasi hindi man siya high blood, boy. Hindi man mataas yung BP niya. Parang anemic lang siya, boy. Ano lang kasi yan, boy? Overpatis.
0: Sige po, nanay. Painumin nyo na po ng ating rice coffee. Paaraw-arawin nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, nanay.
1: Ayaw niya nga umiinom, boy. Ayaw niya umiinom dahil gusto
0: na doon
1: niya
0: umiinom
1: ng gatas.
0: Pwede naman po yun, nanay, na umiinom siya ng gatas. Iinom din siya ng ating rice coffee. Kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan. Kagaya po sa inyo na kumbaga natulungan po ng ating rice coffee. So ganun din po sa kanya. Mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maingi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro, nanay, hindi lang po siya sanay, pero kung iisipin niya po na para po sa kanyang kalusugan, masasanay din po siya, nanay. At malalaman niya na napakasarap ng ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy niya ng iniinom.
1: Kaya nga, boy, sinasabihan ko talaga, boy.
0: Opo, pilitin niyo, nanay.
1: Pag makabili na ako, reaction ko sa umiinom, tapos kung ano ang reaction, tatawag ko na ako sa support.
0: Yes po, Nanay, please. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag-iingat po, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Thank you, po. God bless, sir.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyong muli.
1: Okay, boy.
0: Lalo na kung ano po, lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako, Nanay, ha?
1: Boy, sige po, sige talaga, patawag talaga ako makapunta na ako doon. Sige, thank you, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Thank you. God bless
0: you. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako, kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin, katulad po ni Nanay Emily, na kapag may concern po kayo, mga kaibigan, dito po ninyo itanong sa amin. Ano po, para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatudunan mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na yung pagkakataon na

0: Tawag lang po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin sa ating namang panatutunan po mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas mainyo po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po naman programa. At the same time po mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Yes, boss, sino po sila?
1: Edna, this one. Edna.
0: Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kaming July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado?
1: Yes.
0: Sigurado po kayo 72? Baka niloloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako ha.
0: Ano po yun?
1: High blood. Ayun, isa pa yung diabetic.
0: Ay,
1: hindi ako diabetic ha, hindi. Nagano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: At iba pa. No. Ibig sabihin po na napakarami.
1: Marami. Sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba, Nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Nakainom ako isang beses lang. Hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit. Isang sachet lang. Isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet lang.
1: Nandito
0: tayo. Okay. So, bakit po ninyo, Nanay, hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapit-mahin namin, nag-rice coffee din siya.
0: Uh-huh.
1: Ay, blood ko ha, diabetic, kaya sinama ko yun.
0: Tapos?
1: Talaga na lang natin, nandyan na lahat. Okay ba yun?
0: Nanay, kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman, halos po lahat ng mga karamdaman, natutulungan po ng ating rice coffee, Nanay. Kung ito po yung araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka ng muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, Nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.

0: Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yun po yung pinaka-safe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin ng pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang minamagic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po nanay, yung mga pampalasa na yun, ay punong-puno po yun ng preservatives. Yun po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So kaya
1: magluto,
0: nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang. Ano ba?
0: O, diba, ano lang? Diba nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo, nung maliit pa po kayo nanay. Ay, paano po kayo paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga nilalagay? Diba mga nilaga lang lahat?
1: Nilaga, wala. Mga nilaga lang, mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po nanay. O, diba, isipin po ninyo, yung mga panahon na yun, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay. Wala pong mga iniilang karamdaman.
1: Totoo po.
0: O, diba?
1: Kasi ang father ko, ang edad niya, 90.
0: Oh, diba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, 'di ba nanay? So ganun po 'yun. Ganun po 'yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po 'yung pag 'yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang na
1: kumakain po po ng tinapay, 'yung with bread.
0: Yun, okay po yun nanay, okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Umaga, tanghali bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po nanay, kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose nanay. Dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14? Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yan.
1: Nagkamali lang ako. Ako bumili sa C&C. Oh. Ako bumili ng rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko, sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat po tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin, dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po nanay. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun nanay. To tandaan po ninyo kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. Sampu po yun.
1: 180?
0: Yes nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Pagtimpla niyan, maraming ano, pangalan para sa cup, yung pagtimpla niyan?
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo po medyo matabang, damihan po ninyo. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes. Depende po yun sa inyo. Depende po yun.

0: inyo. Okay po.
1: Okay. Lagi ako nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo, Nanay, dapat araw-araw yung pagiinom po niyan at tuloy-tuloy. Okay po.
1: Okay.
0: Oh, maraming salamat po, Nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit, Nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po, Nanay Edna. God bless po. God bless po. Bye-bye. Thank you very much, Nanay. Bye-bye.
1: Thank you.
0: Okay. Yun po, mga kaibigan, ang sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayo mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa ating po naman produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag niyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Bella Padriano, sa Sinahitin. Maganda na po ang kundusyo ko, kaya na po ng rice ko. So, tulog po kayo ng lagi sa atin. Kaya po ako yung natutuwaan. Pag po ako yung nabunt na ako, kapungan yung programa, tuwan-tuwa po ako. Kung natutumban na yung lagi. At kaya, akin po, pagsasaga ko po ng pag-inom ng rice ko. Kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, mayroon pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, Nanay, yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na nilang head blood.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: month DTX 500. Bibili sa mga butik DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butik.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GS

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang ngiti ay. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Ako Mario Flores, nursing table sa nakidam, anak sakit high blood. Pakainin ko yung DTX.
2: DTX 500. Bumalik sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tanduay.
0: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay tanduay.
0: Drink responsibly.
8: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Ang atlong patulog ko sa inyo, dahil ako sumubo. Wala naman makamaga ako pero sumubukan. Wala naman na po ako sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala naman masama ako sumubukan na nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na ang ikaw ko maganda. Ayun po, dinilan din po ako. Dalawang karpet. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Ano ginanda ang kondisyon ng katalan ko? Ako maganda nga ako, maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
12: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
11: Tama! Red Horse Beer. Sana, sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
2: DTX 500.
14: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
15: Ako si Lorna Corrales.
14: Unsa ra produkto ay mong gigamit demo?
15: Ay ako nagagamit ko sa una pa kani DTX coffee o kini my TC o DTX 500. Nangawal ako ginagamit ko gisan sa una pa karon. Tiganaan man ko kay mugaan man ako hubag sa tiyedo may ako inumon. Tiganaan ko ay kanang liuma ngawot na ko akong kuhod. Pagamit na ko ani mo parang anang marang pamilya ko mugaan man ako paglakaw.
2: DTX 500!
16: mapalit sa mga butika.
17: P3 Bio.
18: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang P3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
16: P3 Bio. Mabibili sa mga butika.
19: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
20: Wala pare.
19: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain, tamang oras ng pagtulog, at tamang oras magpapawis para healthy tayo lagi.
20: Gaya ngayon,
19: tamang oras na para...
20: Oras na para ano pare?
19: Para mag-coffee break pare.
20: Hirap namang puro na lang trabaho.
19: Kailangan lagi may katuwang tayo.
20: O ito,
19: share tayo.
20: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
19: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
20: Iba ka talaga pare ko.
19: Bilib ako sa iyo sa sipag mo.
16: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
19: Ang sarap ng natural.
16: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.

0: Time check, it's 1 p.m.
1: Serving the Philippines.
2: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide, MBC.
3: Manila Broadcasting Company.
4: Beta at Gamma Mangosteen, MX3, dito ako bilib.
5: Hindi naman ako nagkulang ng pagpapaliwanag sa kanya.
6: Kung tikisin mo kaya, huwag mo nang pag-aralin.
5: Kapag ginawa ko yan, baka mapariwara ang buhay niya at malulong sa maling barkada.
7: Handog ng DZRH ang tulad. And so, Kenyable.
8: In his time,
7: sa kanyang panahon,
8: hilang-hilang ang buhay, kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang

na umiyak ng magdusa sa kasalanan na gawa. Nagsusumalo po ako sa inyo. Akala niyo po

magbabago. Nalalaig ang matuwi. Manginibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang

Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.

May mga pangyayaring hindi natin inaasahan na bagamat nagdudulot ng kirot at kalungkutan, ay magiging dahilan pala upang ang buhay ay ating maunawaan at baguhin ang sarili sa lalong ikabubuti. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Rory sa ating dulang sa kanyang

0: Hindi ka papasok sa school?
1: Oo, kuya.
0: Bakit?
1: Mag-drop na lang muna ako ng mga subjects ko.
0: Ano?
1: Eh kasi kuya, gusto ko mag-shift na lang ng course eh.
0: Pero bakit kailangan mo bang mag-drop?
1: Hindi ko rin yung kailangan yung subjects sa course na gusto ko. Hindi rin makikredit, sayang lang.
0: Kaya tatambay ka muna hanggang sa matapos ang semester na to, ganun?
1: Oo, kuya.
0: Huli, ano ka ba naman?
1: Kuya, mahirap mag-aaral lang. Hindi ka naman gusto yung tinitake kong kurso eh.
0: Pero ikaw ang pumili ng business management, di ba? Kung kailan nasa second year ka na, tsaka pa magbabago yung isip mo.
1: Eh, mas mabuti na magiging honest ako sa'yo, kuya. Kesa naman paasahin kita.

0: Katalaga-roli. Bigla-bigla ka ng desisyon.
1: Hmm? Ano pa bigla-bigla? Pinag-isipan ko yung sino.
0: Hindi ka ba nanghihinayang sa panahon?
1: Mas mahirap naman kung itutuloy ko tapos walang nangyayari. Babagsak lang ako dahil hindi ko gusto yung pinag-aaralan ko.
0: Eh ano bang course ang gusto mo?
1: Psychology na lang.
0: Sure ka?
1: Oo na.
0: Pwede rin. Para yung takbo ng utak mo ang una mong pag-aralan.
1: O sino, nakakapikong ka na?
0: Eh kasi naman hindi kita maintindihan.
1: Bakit?
0: Nagsasayang ka kasi ng panahon, ng pera. Hindi ka ba naaawa sa kuya mo na nagpapaaral sa'yo? Kaya nga hindi pa siya makapag-asawa dahil hinihintay ka makapagtapos. Pero ikaw, pabago-bago ng isip. Pangit lang ulit mo na itong magpalig ka ng course.
1: Ano? Sure na ako ngayon. Ito talaga ang gusto ko.
0: Eh, paano kung ayaw na ng kuya mo? Hindi ka ninyo suportahan.
1: Bak, di pwede yun. Kailangan suportahan niya ako.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako believe.

0: Kaya pala kahapon ka pa ulang kibo. Dahil problemado ka na naman sa bunso mo, kapatid.
1: Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya.
2: Ipman, parang nagiging abusado na eh. Hindi ba niya naiisip kung anong paghihirap ang ginagawa mo para suportahan ang pag-aaral niya? Tapos parang hindi naman niya siniseryoso?
1: Hindi naman ako nagkulang ng pagpapaliwarag sa kanya.
2: Kung tikisin mo kaya, huwag mo nang pag-aralin.
1: Kapag ginawa ko yun, baka mapariwara ang buhay niya at malulong sa maling barkada.
2: Dahil sa kanya, hindi matuloy ang pagpapakasal natin. Kasi nga ang pangako mo, hihintay mo makatapos siya. Eh paano kung ganyang nag-shift na naman siya ng course? Kung tuloy-tuloy lang ang pag-aaral niya, tapos na sana si Ronnie.
1: Kaya pasensya ka na, Doris. Sana maintindihan mo ako.
2: Hindi kitang iniintindi, Martin. Pero hindi ka naiintindihan ang kapatid mo. Kaya hindi ko alam.

0: Auntie, napadalaw po kayo.
1: Para kumustahin kayo magkapatid.
0: Mabuti pa ho. Inanayin mo na itong kapeng tinimpla ko. At lalamig eh.
1: Salamat. Ay, masarap itong tinimpla mo kape. Imported ba ito?
0: Ah, hindi po, Auntie. MX3 coffee po yan. Gawa sa putas na mangustin.
1: Ah.
0: Yan po ang kape namin ni Kuya ngayon eh. Mainam po yan sa kalusugan dahil sugar free po. At hindi kayo mangasin.
1: Ay, ganun ba?
0: Opo.
1: Makapagpalit na nga rin ng brand. Ito ng MX coffee mix ang bibiling kong kape.
0: Ah, may stock po namin yan. Mag-uupo kayo.
1: Ay, o nga pala, Roddy. May nasab sa akin ang Kuya Martin mo. At hindi siya nakikialam ako. Ano ba itong ginagawa mo?
0: Naging totoo lang naman po ako. Kaya sinabi ko kay Kuya na hindi ako masaya sa course na kinukuha ko.
1: Sayang kasi ang panahon eh. At hindi man nagsasalita ang kuya mo. Eh, Jack, masama loob niya sa'yo.
0: Bala siya.
1: Isipin mo rin sana yung ginagastos niya. Hindi mo lang magpaaral ngayon. Tapos, iba na namang kurso ang gusto mo.
0: Oh, pero kailangan pa rin niya akong pag-aralin. Dahil yung pangako niya kina mama at papa. Siya ang bahala sa akin.
1: Yun na nga eh.
0: Oh.
1: Kaya nga nagsisikap ang kuya mo. Eh kaya lang parang hindi mo yung pinahalagahan.

0: Okay lang yun, kuya. Hindi mo na ako susuportahan sa pag-aaral. Hihinto na lang ako.
1: Sinabi ko ba na hindi na kita susuportahan?
0: Eh, baka kasi pabigat na ako siya. Dahil paiba-iba na ako ng kurso.
1: Muli. Sana naman huli na ito. Kasi hindi lang ikaw ang dapat kong isipin. May sarili din akong buhay na gusto kong ayusin.
0: Kaya nga. Yaman lang ako.
1: Kahit nagtatampo ko sa'yo at pinasasama mo ang loob ko, hindi rin kita pwedeng pabayaan. Dahil kapatid kita at mahal kita. Gusto kong makita kang tapos sa pag-aaral at may maayos na buhay. Dahil yun ang ipinangako ko sa mga magulang natin. At gusto kong tuparin yun.
0: Oh, yun naman pala.
1: Kaya pakiusap ko lang sa'yo. Sana naman, huli na itong pagpapalit mo ng kurso. Para makapagtapos ka na.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
3: Time now is 1:12.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class quality Pride detergent.
3: Nationwide.
5: Simply G, simply ganda.
4: MX3, dito ako bilib.
5: Nationwide. Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
7: Radyo Natin Nationwide!
8: Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba? Sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't pa pahihirapan ang self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay masalaga. Max Protect ato pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping red fresh with regular use.
10: You need to face for brushing. Para siguruhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
9: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS.

0: may chika ko. I found something that's giving. Chika ba?
1: It's giving glow and brightness with Simply White Green and Papaya Whitening Soap. Made from 100% pure cocoa and the power of green and papaya enzymes. And Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. The power of 2 that helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Jelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
4: Champion, tapat po sa inyo.
5: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: This is easy, hold the stay in sa champion dishwashing.
8: Easy, hold the... Oops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Manikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi! Ito po si DJ Faith ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako bilib!

0: bulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
1: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tungkol sa araw na ito. Sa

0: Martin, pwede mo patingin ng sales report na ginawa mo. May kailangan lang ako i-double check. Para kasi may mali akong entry. Martin, bakit?
1: Nagsisikip ang dibdib ko. Nahihirapan na akong humiya.
0: Sabi ko naman sa'yo, magpa-check up ka na. Dahil napapadala siyang paninikip ng dibdib mo.
1: Martin!
0: Martin!

Uh-huh. Ja, aber es hat man gut gemacht. Ja, was geht da rüber? Sorry, ja. Patawarin mo sa mga ko. Alam ko, hindi ako maging papait na kapatid. Naging pasaway ako. Sarili ko lang ang isip ko. Hindi nga kita natanong kahit yung sarili ko mabukay pala. Hindi ka rin tumatayo kung nahirapan ka mo. At tanging alam ko lang, pilit mo, kinakaya mo. Naging napakabuti mo ang kuya. Kahit na, naging sakit mo ako ng ulo. Pangako, kuya. Kung ano man yung sinyal mo, ang pangarap mo na pagtapos ako, tutuparin ko yun. Nasisikap ako, kuya. Hindi ko sasayagin yung sarili mo. Nangulog yung gusto niya ito, kuya.

0: Ito ang gustong mangyari ng Kuya Martin mo nung nabubuhay pa siya. Ang makapagtapos ka at magkaroon ng isang magandang trabaho.
1: Tama po kayo, Auntie. Kung buhay lang siya, masaya yun.
0: Oo, Rolly. Dahil nagawa mong magtapos. Dahil sa sarili mong pagsisikap.
1: Si Kuya Martin ang naging inspirasyon ko. Ang alaala niya ang naging dahilan ba't nagsisikap ako. Dahil ayoko pong masayang lahat ang nagsimulan niya.
0: Tama lang yung ginawa mo.
1: Kaya nga po eh. Ngayon, naiintindihan ko ang dahilan ng pagkawalaan niya.
0: Anong ibig mong sabihin?
1: Yung pagkawalaan niya, naturo sa akin yun para tumayo sa sarili kong paa. Para maging matatag ako at matutong magsikap. Kaya hindi nawalan natin sa isa yung pagkawalaan ni Kuya. Kundi binuunan ang aking pagkatao para maging responsable ako at hindi maging mahina. Kaya ngayon, alam kong kahit ano pa ang problema, kakayanin ko dahil mas matatag na ako ngayon. At dahil din yun, sa tulong ng Diyos.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
3: James chapter 1 verse 2-3. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Ituro ng talatang ito na ang pagsubok ay hindi lang problema kundi pagkakataon para lumago. Sa bawat hirap, hinuhubog ang ating pananampalataya at

na may mga taong mawawala sa ating piling. Subalit ang pagkawala nila ay hindi dapat tuturing na kakulangan o magiging kahinaan. Maaaring mayroon na itong ituturo sa atin para tayo maging responsable

0: sigara, Maynard Lambichan Jr., Rosana Villegas, Wendy Villacorta, Susan Robles, and Montilla, at si Alex Agaviri sa padal na roli. Special sound effects, Jeremy Tian. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanong. Ito mula sa panulat ni Johnny J. Halamanan. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
1: Hi, ito po si Alex Agaviri na gumanap bilang Rolly sa Dulang Napakinggan Mo ngayong hapon. Mas masarap ang pakikinig ng drama habang nagkakape. Siguraduhin lang na ang kape mo hindi acidic at friendly sa sikmura. Kagaya ng MX3 Coffee. Subukan mo na! Available ito nationwide sa lahat ng leading drug stores. Available din online sa TikTok, sa Shopee at sa Lazada. MX3, dito ako bilib.
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib.
3: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-8693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-8693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon. Radio Natin.
4: Time now is 1:31.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda.
6: Nationwide!
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
6: Radio Natin Nationwide!
9: Hi, ito po si DJ Eleni ng Radio Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
10: Si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate?

0: Makin sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
1: ACS Radio
2: Nationwide. This is Easy Hugo Stands, a champion dishwashing.
3: Easy Hugo. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jalina Magdangal po for Champion! Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad! Hindi tipid! Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo, tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
8: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
9: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
10: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako dun sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magandang afternoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na po sa programang Chillax Time! Partner, masaya ang ating choices ngayon.
1: Oh my God, what are the choices?
0: Ayan, para sa mga couple, yes.
1: Ay,
0: para sa mga may partner dyan, ito ang ating pagpipilian ngayon, partner. Ano nga ba ang mas pipiliin ninyong form of bonding, di ba? Yung couple workout or couple food trip. Pagkain o workout? O sige, mamili kayo.
1: Ala! Parang yung isa kasi, partner, it's the right choice.
0: Oo.
1: So dapat talagang ginagawa nyo if you want a healthy body
0: and healthy relationship.
1: Pero yung isa kasi, ang sarap niya lang gawin eh.
0: Oo, diba? Parang wala masyado tayo, ano dito, responsibility and pressure, diba?
1: True. So, syempre, sige, doon na ako sa couple food trip.
0: Ang saya naman talaga kasama, di ba, partner, na meron kang katuwang sa buhay na makakasama mo kumain ng mga gusto mo, yung hindi ka pipigilan,
1: yes.
0: Di ba? May mga couple kasi na, uy, bawal sa'yo yan kasi baka tumaas yung blood pressure mo or yung blood sugar mo, di ba? Concerned citizen rin lang naman.
1: Yes, o kaya paminsan naman, partner, ano, na parang, oh, remind ko lang ha, naka-fasting na tayo.
0: Oo.
1: Oh my gosh.
0: Parang okay, Jay, no?
1: Alam mo, mahirap gawin yung couple workout part.
0: Oo.
1: Pero, ang sarap din manood ha, ng mga video sa mga couple.
0: Yes.
1: Nasabay talaga sila mag-gym. Sabay din yung body transformation nila.
0: True, diba? Yung nagkakasundo talaga sila na kailangan ma-achieve natin itong body mass index na to, diba? O di kaya yung six packs, diba?
1: Yeah.
0: Yung long life. Ganon kasi yung ano na effect nyo in the long run.
1: True. Tsaka alam mo ba, sabi sa mga pag-aaral partner,
0: mm-mm,
1: na kapag nag-gym ka daw, mas maganda, mas tatagal ka at magiging mas consistent ka kung may body-body ka.
0: Kaya siguro, partner, hindi tayo nag-workout.
1: Kasi isa-isa lang eh. Walang ka-partner.
0: Walang inspiration. Puro perspiration lang.
1: O, diba? So, ka-partner, pumili ka na kung ikaw ba ay couple workout or couple food trip. Bukas na ang ating Facebook page na radyo natin nationwide.
0: Sa mga single dyan, pwede pa rin naman po makijoin sa aming discussion, diba? Sa aming chikahan ngayong afternoon, imaginein mo na lang yung sarili mo in the future, kung sakali, diba? Ano bang gusto mo? Yung may makakasama kang mag-workout or mag-food trip, diba? Sa ating text line, 0960-435-5259. Samahan niyo po kami hanggang alas 3 ng hapon, DJ Eleni
1: at DJ Fatima,
0: sa programang Chillax Time!
2: Time check, it is now 1:56. Radio Natin Nationwide! This is Easy Hugo, stay in
3: sa champion dishwashing! Easy Hugo! Whoops, teka. Ito-try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. This is easy hugasin sa champion dishwashing. Easy hugo. Oops, teka. Ito-try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Radio Natin Nationwide! This is easy hugasin sa champion dishwashing. Easy hugo. Oops, teka. Ito-try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Radyo Natin Nationwide.
6: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama natin balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini.

0: Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang TCRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 1981 o ang panukalang Basic Education Voucher Program Act. Layunin niya ng panukala na mabigyan ng mas maraming opsyon ang mga mag-aaral sa pagpili ng paaralan habang pinapalakas ang kapasidad ng mga paaralan sa bansa. Sa ilalim nito, magkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante, lalo na ang mga mula sa masisikip na pampublikong paaralan na makapag-enroll sa mga pribadong institusyon na may natitirang kapasidad sa tulong ng education vouchers. Palalawakin din ito ang saklaw ng voucher assistance sa lahat ng antas ng basic education mula kindergarten hanggang grade 12 habang pinagsasama ang mga umiiral na voucher program sa ilalim ng iisang batas. Kabilang sa mga benepisyaryo nito ang mga mag-aaral mula sa pamilyang mababa ang kita. Kabilang ang mga benepisyaryo ng 4Ps, mga mag-aaral mula sa liblib na lugar, mga indigenous peoples at learners with disabilities. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang TCRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the K

0: time now is 2:12.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Nationwide!
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusin kasi ang produkto.
4: Champion! Tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusin kasi ang produkto.
4: Champion! Tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin Nationwide!
5: Hi! Ito po si DJ Claire ng Radyo Natin Nationwide. MX3. Dito ako, believe.

0: Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Kapili protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Wow! Amoy ay yamanin!
4: Matibuk mo, may pabango?
3: Hindi, sis.
4: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw kang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Kikan sa number one.

0: at nagbabalik po DJ Eleni
1: at DJ Fatima
0: sa programang Chillax Time! Second hour na nga po at pinag-uusapan natin ang choices natin sa buhay. Kung makakatulong nga ba ito pang habang buhay?
1: Hi! Nako partner! Eto, nakarelate ako dito sa texter natin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa pagpipilian natin kung couple workout or couple food trip. Sabi niya, eto po, nasobrahan na kami ng jowa ko sa couple food trip.
0: Uh-huh.
1: Mga dalawang taon na namin yung ginagawa. Ngayon po, nagsisimula kami paunti-unti ng couple workout. Kasi napapansin namin na ang layo na namin sa pinagmulan namin na katawan. Alam mo, it's normal.
0: Yes.
1: Na mag-gain ka talaga ng weight kapag ikaw ay nasa happy relationship.
0: True. As they say.
1: As they say. Diba, may tinatawag daw na happy weight partner na nag-gain ng mga couples na masasaya. Kasi mas sumasarap daw yung pagkain, mas dumadalas yung bonding.
0: Uh-oh.
1: Kapag may in a relationship ka.
0: Oo.
1: Wag lang talaga susobra.
0: Correct, diba? Limit-limit rin. Kaya eto nga sabi ni Alexis partner, ayoko na po sana.
1: Saan?
0: Ayoko na po sana mag-food trip, pero ang galing po kasi magluto ng asawa ko, hindi ko matanggihan.
1: Oo naman, kapag lutong asawa na partner, ang hirap na talaga tanggihan niya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun na ang ano ang lasa ng pag-ibig.
0: Ayun!
1: The taste of love, diba?
0: Oo. Pero eto partner, sabi ni Vin ng Negros Occidental, sabi niya, sabi niya tawag dito, masusolusyonan nga naman daw po ang food trip kung mag-workout.
1: Ito,
0: so, balance rin lang po. Ini-schedule lang.
1: True! Alam mo, sabi nila partner, may narinig akong isang gym goer.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya na, there's no such thing as overeating, only underworking out. Kasi pwede ka naman daw kumain ng marami kung mababurn mo rin siya.
0: Correct. At saka partner, naniniwala ako na kapag ikaw ay nasa healthy relationship, talagang mag-gain ang iyong weight.
1: Diba?
0: Yun daw yung basehan nun partner. So kung underweight ka pa rin or nandun ka na maintain mo yung weight na yun, siguro may something.
1: Siguro hindi kanyan pinapayagan mag-extra rice. Uy, ang hirap nun ha. Kakain kayo partner sa mga only-only. Tapos bigla na lang, uy, nakakarami ka na. Ay, ba't mo pa ako dinala dito?
0: Ay, oo. Nakaka-turn off yung mga ganyan, nag-aaya ng date partner tapos bawal kang umorder ng dessert kasi bawal sa ano, nakaka-exceed daw ng buhay yung mga sweets, ganun, diba? Parang, akala ko ba happy-happy lang?
1: Akala ko ba date to? Kaya naman ka partner, ikaw ba ay kinikilig sa couple workout o couple food trip? Ano mang pipiliin mo na ko, i-comment mo na yan sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: At ang ating text line 0960-435-5259. Magbabalik tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
1: Time check, it is now 2:36.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: MX3, dito ako bilib.
4: Radyo Natin
3: Nationwide.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin Nationwide.
5: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live at makapag-message. Kaya dapat pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may white rose papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White rose papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: Sorry.

0: Laging sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Janine na magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone? Mura. Pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
4: Champion. Tapat po sa inyo.
5: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
6: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: This is Easy Who Gustians, a champion dishwasher!
10: Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide.
1: Simply G, simpleng ganda.
2: Kasama niyo pa rin po hanggang alas 3 ng hapon, DJ Alani
3: at DJ Fatima.
2: Usapang food trip or workout. Ano nga bang mas pipiliin ninyo, 'di ba? Yung may makakasama kayo sa kainan o sa pagpapapawis at ehersisyo?
3: Yes, pagbubuhat, 'di ba? Eto partner, alam mo, healthy bonding naman daw talaga yung pag-workout. Mm-hmm. Hindi naman kasi pag inisip natin workout, dapat exhausted ka agad. Pagod ka agad. Mm-hmm. Siyempre, may mga levels yan.
2: Correct. Diba? Tsaka partner, dapat inaalam nyo rin kung saan kayo mag-fit in or kung saan nyo kakayanin dalawa, supportahan yung isa't isa. Diba? Baka kasi si kuya nagbubuhat, ikaw ayaw mo nagbubuhat. So, doon ka nalang sa treadmill, wino-workout mo yung legs mo. Diba?
3: Yes. Plus partner, ano dito? Pwedeng maging fun naman daw yung pag-workout ng sabay. Mm-hmm. Mas lalo na kung imumotivate nyo ang isa't isa. At meron kayong common goal, diba? Yun yung pinaka-importante. Pero marami akong kakilala partner. Mag-gym sila. Couple. Dahil may gala sila.
2: Ah, akala ko, mag-workout sila pero afterwards, magsasamgyup sila.
3: Ay! Yan din, diba? Jogging, going to...
2: to somewhere na makakainan na masarap, ba? Diba? Pero ako partner, nandun rin ako sa stage ng food trip. Sorry na po.
3: As a food trip ka?
2: Yes, as a food lover, foodie, ba? Diba? Pero siguro partner, kapag na-encourage ako, na-motivate ako ng person na mag-workout kami together, siguro na po, todong pag-ibig na yun.
3: Feel ko partner, sabi, alam mo, may kilala ako, partner.
2: Mm-hmm.
3: Ako, napa-member siya ng gym.
2: Uh-oh.
3: Kasi gusto niya mag-cashew sa kanya ng bonggacious ang kanyang wedding gown.
2: Ah, sabagay. Uh-oh. May pinag-trabahuhan eh, di ba?
3: Pero yung Mr. To Be niya daw, partner, ay pa-alter lang daw ng pa-alter.
2: Ayun lang.
3: Oo, magkakaiba talaga ng trip. Pero eto, partner mo na sa texter natin from Radyo Natin Calapan. Sabi niya, real talk.
2: Uh-oh.
3: Hindi naman po kailangan ng pumili ng isa.
2: Uh-huh.
3: Mas okay pa rin po yung balance. Work, kunwari, workout sa umaga,
2: uh-huh,
3: then food trip after.
2: Parang eto nga rin sabi ni Jo Marie, para sa akin, food trip. Kasi reward na namin sa sarili namin yon dahil sa hirap ng trabaho.
3: Truly. At alam mo, kung mag-food trip ka, partner, yung tip na mabibigay ko lang sa'yo is after you eat, at least walk 10 minutes after.
2: Okay.
3: Walk for 10 minutes. Sa ganitong paraan daw, yung pagkain na kinain natin, matra-transform siya into energy kaysa maging taba.
2: Ayun. Pero kahit siguro hindi naman workout, at least meron kayong physical activity like walking, ina-achieve nyo maka 10,000 steps a day,
3: pag-aaway,
2: diba?
3: No,
2: pag-aaway. Ay,
3: ibang activity yon.
2: Oo, wag ganun. Pero eto nga partner, sinasabi rin sa pag-aaral na ang pag-workout together ay nakaka-boost rin ng ating endorphins, diba? Para mas maging masaya yung ating pagbabanding.
3: Oh, diba? So may reward din naman pala yung pag-workout.
2: Mm-hmm. May benefit rin, di ba?
3: Mm-hmm.
2: So, ayun, mukhang nanalo ang food trip.
3: Nakakagulat? Gulat ako! Nanalo talaga! Pero dadating din yung time na, syempre, mananalo din yung workout. Ano lang yan, seasons in life.
2: Yes.
3: Anyway, mapa-couple workout or couple food trip ka man, ang masaya dyan, ang importante dyan ay masaya kayong dalawa. Katulad namin ni DJ Alan, na masayang magpapaalam na po.
2: Yes, mahalaga rin nagkakasundo kayo, diba? Give and take rin lang siguro kung hindi pa kayo dun sa puntong kailangan magkasabay kayong nag-workout. O di naman kaya, nag-food trip. Pwede ba yun? Couple, pero hindi sabay nagpo-food trip. May kanya-kanya sinasamahan. Anyway.
3: Ibang gulo na yan.
2: Ibang gulo na yan. Huwag na natin pasukin yan. That's it for now. Maraming salamat na kasama niyo po DJ Alani
3: at DJ Fatima
2: sa programang
0: Chillax Time! Radio Natin Nationwide!
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kanya yan ang fried washing

0: Pops, teka, ito try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Oops, teka. Ito try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo Nating
1: Nationwide. This is easy hugasin.
0: Oops, teka. Ito try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. DJ Faith, inyong kasama at
1: DJ Edward.
0: What's up, what's up, mga gar?
1: Yes, mga pars, mga mamski.
0: Uy, mga mamski. Ano mo, i-plug mo yung bago mong ano segment. Mga, ay, mga ka-sports.
1: For approval.
0: Ay, for approval. Pero i-plug na natin, mga ka-sports.
1: Balitang Malakasan.
0: Ay, Balitang Malakasan. Abangan nyo yan.
1: Malakasan.
0: Abangan nyo yan sa radyo natin for approval na talaga. No. Ang taray naman.
1: Siyempre,
0: talaga.
1: Siyempre, hindi ko pa yung approval mo, ma'am.
0: Taray naman talaga ng partner ko. Talaga naman.
1: Sana pumasa sa'yo, ma'am.
0: Alam mo, DJ Edward. Natatawa ko sa... Anyway! Well, ngayong hapon ko, partner, paano ang pag-uusapan natin na hindi yung balitang pang malakasan ni DJ Edward. Pero ano yung dati mong pangarap na nabago na ngayon? Okay! Ikaw ba, if you think of something, DJ Edward, na dating pangarap mo pero nabago na ngayon, ano yun?
1: Yung ano, yung pangarap ko dati magkaroon ng maayos na sapatos, ngayon...
0: Ang dami mo lang sapatos, o diba? Hindi na mabilang.
1: Ngayon, iba na ngayon.
0: Dalawa yun. Iba na yung pangarap mo pala. Akala ko, iba na ngayon. Yun yung pangarap mo dati, pero iba na yung pangarap mo ngayon. Wala pa lang nagbago.
1: Iba na ngayon.
0: Ano bang?
1: Pangarap ko lang dati magkaroon ng sapatos. Iba na ngayon.
0: Anong bagay yung dati mong pinapangarap pero nabago na ngayon? Hindi yung pangarap ha. Yung nabago mo yung pangarap mo.
1: Ah, nabago mo.
0: May, kumbaga, anong resulta ng pangarap mo na yun? Natupad ba? Or whatever? Alam mo kapag iisipin ko, yung dati kong, siguro sobrang simple, yung sabi mo sa'yo makabili ng sapat, magkaroon ka ng bagong sapato sa akin. Ako, ano, ang dati kong pangarap na nabago na ngayon, yung kahit anong gusto kong kainin, mabibili ko. Kasi dumating ako...
1: Ay, pares lang tayo.
0: Diba? Yung parang...
1: Ako, simple lang naman gusto ko ng bata makakain na tatlong beses. Naging merienda.
0: Dati kasi dati, diba, parang dahil limited lang yung baon ko, parang hindi ko mabili yung gusto kong pagkain.
1: Sure ka ba dyan?
0: Oo nga.
1: Parang wala naman sa itsura mo yung gano'n.
0: Oo nga. Alam mo, hindi ko, hanggang ngayon naalala ko pa rin, gustong-gusto kong bumili dati ng pandolino. Yung peanut, di ba nakwento ko na sa'yo?
1: Pandolino.
0: Di ba hindi ko siya mabili? Yung parang siyang croissant na may peanut butter sa loob.
1: Oo, sa shell pa rin, no? Croissant?
0: Parang lang siyang croissant. Oh. Local croissant siya, na parang biscuit siya. Parang, hindi ko alam kung ano, hello po, sa pandolino, buhay mo po kayo.
1: Samantalang ako yung sombrero lang ni Papa. Yung...
0: Kasi, hindi ko siya mabili dati. Tapos parang, tapos tuwing may pandesal kami, nilalagyan ko ng peanut butter yon.
1: Ah,
0: tapos sure. Ina-imagine ko na pandolino siya. Kasi ganun yung pandolino, may peanut butter, tapos parang mahaba siyang tinapay na. Parang ako sa ano.
1: Doon merienda mo, may palaman pa.
0: Oo.
1: May pandesal talaga.
0: Eh, oo, hindi ko siya mabili dati kasi nga mahal.
1: Kasi
0: parang, siguro yun yung simpleng pangarap ko na
1: ako maruya.
0: Oo, talaga. Hindi ka makabalik na maruya. Diba, ang saya pakinggan. At ang saya balik ka naman. Ang simple lang ng pangarap natin dati, diba? Parang,
1: bata ka talaga.
0: Oo, nakakatuwang balikan na kahit pa paano, inabago mo yun, diba? Na hindi mo na kailangan na mag-imagine na itong kinakain mo yun dapat. Parang may mga ganon, diba?
1: Tama. Ngayon, sobra-sobra ka sa pandilino. Ayaw na. Tayo muna kayo.
0: Hindi ko na siya nakikita sa grocery ngayon, diba? Pero bibili nga ako ng pandolino mamay.
1: Yung pandolino ba na sa grocery?
0: Oo nga.
1: Sa base shop yun?
0: Hindi. Sa grocery siya. Para siyang nakapack na snack. Na para siyang mamaya i-search ko, papakita ko sa'yo, DJ.
1: Sige, para makita natin.
0: O siya, kapartner ko, kung gusto mo mag-comment ng mga pangarap mo na nabago na ngayon, chika mo na yan sa ating text line.
1: Sa 0960-435-5259.
0: Or i-comment mo yan sa Radyo Natin Nationwide FB page. Tuloy-tuloy ang ating chikahan at magandang tugstro. Ganito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.
0: Time check. It is now 3:14.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako, dilib.
3: Radyo Natin
2: Nationwide.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
5: Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
5: Champion, tapat po sa inyo.
6: Mommies, laundry day na ba? Kunot na o ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't pahihirapan ng self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry? Sa triple stain formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on tests, chocolate, mud, at sebum on cotton. Gawa ng ACS to.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every afternoon.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max alaga. Max Protect ato pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping red fresh with regular use.
3: You need to face for brushing para siguruhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
4: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.

0: Monowax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: This is easy hugus and sa Champion Dishwashing.
7: Easy. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: dati ay makabili ng Maruya. Uy, shout out. DJ Edward.
1: Tama yun. Alam mo, pinaghirapan ko talaga. Tsaka, yun, para hindi ko na rin maabala yung magulang ko. Nagtinda ako ng sigarilyo para lang doon makakain ng merienda. Maayos ha.
0: Oo.
1: Kasi nanggit ako sa mga kalaro. Minsan, yun talaga eh. But, mamo, motivate ka. Kasi yung mga kaibigan mo gano'n.
0: Pero alam mo, DJ Edward, ano ba yung mga dati mong pangarap na nabago na nga? Kung dati yun nga, simpleng sapatos lang yung gusto mo. Yan, malamang mamahaling sapatos na yung gusto mo.
1: Kasi salamat sa mga kaibigan mo, may kaya na papautang ako. Kaya talaga yan.
0: Pero alam mo, totoo yun eh. Habang tumatagal, di ba, DJ Edward, nagbabago yung pinapangarap natin.
1: Yes.
0: Di ba? Na parang...
1: Siyempre, pagka nagkakaedad ka, dati sapatos, merienda, di ba?
0: Oo.
1: Pagka elementary kasi merienda lang yan.
0: Oo, ngayon ano na...
1: Pagka high school,
0: ano na, steak.
1: Medyo nag-level up yan kasi may mga sports-sports ka na
0: kaya,
1: yan.
0: Kaya dati, pangarap ko pandolino. Oo. Ngayon, croissant na, gano'n.
1: Hindi. Ano na yan? Lalampasan mo na yan eh.
0: Steak, gano'n.
1: Yung mga croissant na yan, pagka nagtatrabaho ka na, croissant na yan.
0: Tapos kapag medyo nakaluwag-luwag na sa trabaho.
1: Yung steak yan katulad yan. Kita mo, water mo nga, sparkling water.
0: Nag-alalaan yung pagkakamali ko.
1: Mga social mo, sparkling water. Ako di pa natin yung sparkling water.
0: Ano bang bagay ang dati mong pinapangarap pero nabago na ngayon? Sabi ni Ate Karen from Calawag, Quezon. Sabi niya, dati dream ko maging sikat na DJ gaya niyo po, DJ Edward at DJ Faith. Ngayon, okay na ako sa simpleng buhay basta kasama ang pamilya ko araw-araw. Ay, naman talaga. Diba? May mga bagay talaga na pangarap mo noon. Sabi ko nga eh, may mga dreams talaga. Diba sabi nila, dreams do come true.
1: Yes. But sa dreams.
0: But in reality is, but in reality is, when we grow up, diba? Parang pag nagmamature tayo, naiba, and we tend to realize that not all dreams are meant to be fulfilled, diba?
1: Pero may mga dreams naman talaga na meron talagang ano, tatamaan mo rin.
0: Hindi lang siguro ngayon, diba? Or hindi lang siguro itong pangarap na to talaga, pero iba yung darating para sa'yo. Kaya nga, okay na magbago yung pangarap.
1: Pero baka naman inahatid ka dito sa ganitong sitwasyon or pangarap na ikaganda ng buhay mo, diba?
0: Oo, yun talaga. May mga redirection talaga
1: always
0: sa buhay.
1: Always follow lang.
0: Your heart.
1: Follow
0: your dreams. Chika mo sa amin yan, sa aming text line, kapartner ko na...
1: Sa 0960-435-5259.
0: Or i-comment mo yan sa Radyo Natin Nationwide FB page. Tuloy-tuloy ang ating chikahan at magandang tugstugo nito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:34.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo! Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo!
6: Radyo Natin Nationwide!
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngiti ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.

0: Laking sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Is it easy Hugo stands a champion dishwasher? Easy
7: Hugo! Whoops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa inyong champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
10: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion. Tapat po sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon, hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Radio Natin.
7: Nationwide.
8: This is easy. Hugas stains a champion dishwasher.
7: Easy.
9: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil ni Jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
9: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radio Natin.
7: Nationwide.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugasin.
9: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy.
9: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network. Headline News.
1: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para sa isang malalimang investigasyon sa Kongreso hinggil sa umano'y ugnayan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Construction Workers Solidarity CWS Party List Representative Edwin Gargiola. Ayon kay Leviste, nagsimula ang serye ng mga atake laban sa kanya matapos niyang simulan ang pagsusuri sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Batangas. Partikular na ang mga kumpanya niyang hinihinalang may koneksyon kay Gargiola. Bukod sa mga anomalya sa proyekto, ibinunyag din ni Leviste na dati siyang nilapitan para maging partner at hinga ng suporta para sa isang kampanya at bilang patunay, nagpakita ang mambabatas ng mga larawan mula sa kanilang mga nakaraang pagkikita. Una lang kinwestiyon ni Leviste ang bilyon-bilyong halaga ng infrastructure projects sa Batangas na umano'y napupunta sa iilang favored contractors na may koneksyon sa mga opisyal ng pamahalaan. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBT. Time now is 4:01.

0: tuloy-tuloy sa pangarap. Uy, may kanta yan, di ba?
1: Oo, ni, ano yan eh?
0: Ni,
1: Regine?
0: And then ni Angeline Quinta, di ba? Ano nga yun?
1: Pangarap ko ka na lang ba?
0: Akala ko, pangarap ko!
1: Pahanan pa!
0: Ibigin, walang kinalaman sa topic, ano ba yan? Sa habang panahon, di ba? Kay Regine, yun yung kay Regine. Pangarap ka na lang ba? Sino ang mata nun? O magiging
1: katotohan. Pang panahon ni Sons.
0: Sabi ni Kuya Carlo na nag-text sa atin, dati gusto ko ng mamahaling sasakyan, ngayon kahit motor lang basta makarating sa work at safe, okay na ako kasi mahal din naman ang gas. Totoo.
1: Iba, di ba? Dating naka-kotse, ngayon naka-motor na. Salamat sa scooter.
0: Ay, nako, sa scooter na yan. Wala pong itutulong na maayos sa buhay nyo yan, ha? Huwag kayo maniniwala kay DJ Edward. Talagang magda-downgrade kayo. Ay, nako. Kaya naman tigil-tigilan nyo yung mga... Yung pangarap mo dati, manalo sa scatter. Sana naman na bago na ngayon. Kasi hindi ka naman nananalo, diba?
1: Iwasiwasin nyo yun.
0: Importante kasi talaga kapartner, pahalagahan mo kung ano meron ka, diba? Basta,
1: yung pangarap nga, libre. Scatter ka pa.
0: Sabi ni Ate Jenny from Quezon, pinangarap ko maging corporate boss pero ngayon mas masaya ako sa small business ko kahit simple lang. May mga mga magbabago talaga sa atin, di ba?
1: Ako rin gusto ko rin maging boss.
0: Pero ngayon, ano na yung pangarap ko?
1: Boss.
0: Ayaw ko sa inyo. Alam mo, wala tayong matinuli dito kay DJ Edward. O tuloy-tuloy po ang ating chikahan at magandang tugtog dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Time check. It is now 4:15.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Nationwide! Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
4: Radio Natin Nationwide! Mamis, laundry day na ba? Kunot-nuo ka na naman ba? Sa makapit, madikit, at malupit naman siya, all you need is Pride. Ba't pa papahirapan ang self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa ng ACS to!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
6: you need toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Dawax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik yung tabang sahig. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mga misis, amoy araw ba si Mister pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield bath soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis at sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you. Subukan na ang Shield bath soap galit sa sakit at may malasak.
2: I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
5: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion. Tapat po sa inyo.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion. Tapat po sa inyo.
6: Simply G. Simpleng ganda.

0: Tribayo Health News.
1: Mag D-Tribayo kada adlaw. Magka senior citizen na, magka bungaw-bungaw. Malimtano na ta. Ama, ina ni D-Tribayo sa panghap doon sa tiyan. So, layan ko ni D-Tribayo. O, ha? Us mo na ko, ha? D-Tribayo. Pagkandali kayo nga i-memorize, oy. Maring ingon sa man nga kailangan pa bang i-memorize yan. Diba? Dili na mga higala kay isang gulo kaayo na to. Vitamin D3 na may virgin coconut oil pagin may BC o pagin siya. Muli na kay unique mga higala. Muli wala sa ordinaryong klase sa supplements. Sa ordinaryong vitamin D3 na asay antimicrobial, antibacterial, antiparasite, antifungal, anti-cancer, anti-inflammatory, taas o antioxidants. Pagkanindo. D3Bio kada adlaw, pwede na ito nang i-maintain mga higala. Kaduha or either katulo sa usa ka adlaw. Ang uman, na nag-share na ko ang iyahang pamaagis pag-inom. Duha ka D3Bio sa buntag. Ngayon pagkagabi, iduha nindot. Isa nindot yun siya, no, kay taon na gabuyod-buyod man ko. Mawa naman akong buyod-buyod niya. Akong pagbawas, dinaghan yun. Muragaan akong lawas. Pagpaminhod, makawa, sa kapoy, lamian tulog. O niya, niliko daling gutomon. Kay una, marunong maghilab akong tiyan. Pero sa diha nga gamintain ako sa D3Bio, wala na yung paghilab sa tiyan nga ako ang kaka-experience sa pag-inom sa D3Bio. Manang ayag lang ay, anto sa mga butika.
2: O ako pala si Rosita Lucera, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa parang 23, purok 1A. Naka-desisyon kong mainom ang D3Bio nga herbal o may tisi kay akong anak. Inuman, ako kong lawas, lain tayo pag na itong mga lingkuan kay bugat akong kuan da o kusog ang akong mga tiil sige ubo-ubo di nagsumbit akong anak nga magsuway kag inom anima di ninsuway po ko na patog isa ka istab nga di tirwayo may tisi isa ka istab ako binasang di inom dungan na siya kada buntag o kapon abutan sa akong kalor sa Diyos ni daan man good akong pamunaw po sa akong lawas maraman ako ng lagi alibigod
0: D3Bio mabibili sa mga butika.
1: Nabinigin sa mga nagkaedad ra. Anyway, atong isgutan ron, tungod mga higalas pag-usab sa tong panahon, dala sa kabugnaw o dili maayong weather mga higala, na ay pwede nga mga sakit, mga illnesses nga moabot sa tuang lawas. Especially no, nabinigin kong cold weather, maulanon, mabugnawon, tag-ulan mga higala, most common nga increase ang pneumonia. Ang risk mga higala sa pagbaton og pneumonia gataas. Ang cold and rainy condition magun, ga-promote magun siya sa environment nga ideal sa mga viruses o bacteria na makasulod mga higala sa atong lawas through airborne pathogens like influenza viruses. Dali siya nga makasulod sa lawas kung bugnaw kani mga rhinoviruses, kaling mga coronaviruses. Kung bugnaw, maulan nun, dali siya nga makatribe mga higala. Mga airborne pathogens mangundi siya. Pwede nga musulod sa ito ang lawas. Kini sila nga mga viruses, muna siya most common culprits sa mga viral pneumonia, coronavirus, rhinovirus, influenza virus. Mga most common na sila nga mga culprits sa pagbato ng viral pneumonia. Ang mga harmful bacteria and fungi sama sa streptococcus, pneumonia, mycoplasma, chlamydophila, even influenza A mga higala. Often, mag-lead kini siya sa community-acquired pneumonia. Magkabalo man ta kung unsay kahimtang sa itong lawas. Kung dali kang umuhon, hubakon ka, pamati ni mo nga, hinay ang imong bangga. Pag-maintain o D3Bio, kung nagpwede ni bata, one soft gel a day. Ipausap lang, ipugas, babas mga bata. Mga buntis, pwede ni siya. Sa mga gapa-breastfeed, pwede ni siya. Dalaga, gulitao, pwede ni siya nga itong D3Bio. Sa mga mami, sundanis nga very stressful kaayo, ang trabaho na ito, kanaanlaw, stress nyo na, pwede ito magka D3Bio. Ang pingi, ang kasing-kasing kung magpalpitate, pag D3Bio. Taas ang kolesterol, pag D3Bio. O ay langay, na ani mga higala sa pinakanduol nga butika sa inyo mga lugar.
3: D3Bio! Ako si Julita Sanoy, ito sa Barangay 18, Nibiton, Porotres, Tumida Kutel, akong mga lawas tanan, akong likod. Yun man, nakadungo ko sa radyo nga may tribayo. So, ito na ako palit. So, pilakad mo. So, tumarko. Pagkatoon na ako ibati ko yung pagkatagtao. Pagkaugman, tingala ko na wala akong sakit. So, nalipay kahit ko. Nakatambal ka ako ang litri bayo. So, na, naayagod ko sa akong sakit. So, kanina naayagod ko yung tumarang litri bayo.
0: Litri bayo! Mabibili sa mga butiga. D3 Bio Health News. DTX

0: kapalit sa mga butika nationwide. Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapalupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa likas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ang imong pangalan tay?
3: Hilbaril.
2: Hilbaril. Ilang taong ka na, tatay?
3: 75.
2: Pagpunta mo dito sa Klinika Rojas, kamusta? Ano yung ginabat siya?
3: Hindi nga, tiyero na nag-ahubag. Hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
2: Bali, ilang months mo nang ginabat siya ang iyong paghubag ng iyong paa?
3: Tatlo
2: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
3: Katanang nag-ayo.
2: Oo.
3: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gabi, wala na dahil nagpag-inom ko.
2: Dahil duha ka palang minom o isang beses?
3: Isa lang.
2: Isa lang, tapos nawala agad ang pag-ngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
3: Kailan lang ito ka si Mana, na kuha na tayo ngayon, nagkupos na.
2: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
3: Maayo.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika!

0: Magmaiti si na higala, ayaw langay, pangita agyod ganunay. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. O yung sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis, kabaluma mo unsay benefits nga mahatag sa antioxidants lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C sa antioxidants ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna yung nagkalindot, walang nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C. Or either inom o vitamin C kaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants. Muna nga, kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumarmog DTX 500 o mighty C, kumahimo it 3 times a day, dali kayong marilib ang taas ng uric acid. Daling mawala ang pain, ngulgol sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-MITC mga igalanaan sa mga leading ng mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon. Nga taas ang purine, mga lamang loob. Most common, even sa linas, mga isda usab. Nagpasaka mga higala sa purine. Taas na silang purine. Nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500. Mag-MITC mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail anang sir naas butika. Kumahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugnan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas mga tuhod, mag DTX 500 mag-mighty C na as mga butika.
1: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon din kini.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kada si Sheila Grace Mendoza, so ang napumi ko gapang luya, kanang murag kape kayo. Ibi, one time nag-open ko sa amiga na itungod sa akong gibati, mag-recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so pag nakainom ko ang tambala, ako dito akong pagpasalamat pero then himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alert! DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Saan nga lang ito tayo?
5: Jesus Agapi.
4: Jesus Agapi. Kailan?
5: Si Tinta.
4: Nagasa tayo?
5: Lawaan.
4: Ano siya magipalit ka sa klinika doon tayo na Timo tayo?
5: DTX 500 o MITC. Murag katong ho sa una, ba't yung murag nawala na doon?
4: High blood?
5: Oo, high blood. Oh.
4: So, pag tumari mo na ng produkto tayo, kumusta mo yung ibati?
5: Murag, may na, may, murag, may na, ang ho, lao tayo na pagtrabaho.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika!
0: Sa gihapon na Dog Hands Lima Nono, sa inyong mga kinaham o baborito nga simyaan.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Isguta na doon mga higala, kining collagen. Actually, ang lawas na ito ka-produce of collagen. Pero kinahanglan kita mukaon, mga pagkaon, nga kapasaka sa collagen. So, karon, so kinahanglan tag-antioxidants. Asa man na ito ni makuha? Unang-una mga higala, makuha tanis pag-inom sa DTX 500 kanaan lang. Ang DTX 500 manggun, taas kinisag antioxidants. Actually, no, nasa 1.3 million ang antioxidant unit nga naa mga higala sa DTX 500. Kinahanglan ni sa itong lawas. Aron masuportahan ang pag-repair, pag-process, pagpanindot mga higala sa panit, pagbalig-on sa buhok, even mga higala sa tua mga bukog mga higala. So, DTX 500, usa di ay mga higala sa pamaagi aron nga maproteksyon na nato ang ato ang lawas sa kukulangon sa collagen production. Muling rason nga nung gabatanon. Gabatanon ang tao, gakawala ang kakapoy sa lawas, full of energy kakanunay, unya gadugay ang pagtigulang mga higala. Kung naatay ina nga production sa collagen sa lawas. Of course, sugod na mga higala tabang sa antioxidant.
6: antioxidant makuha nato sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsap sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon at palatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa kapila ka mag-inom sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nalate kami sa DTX 500. May nagyong ginibatsa.
1: DTX 500.
6: And of course, sa pag-inom sa Mighty C, mga hingala. Na nga, kung isabay ta ng DTX 500 o Mighty C, naku kayo nagtabang. O naku kayo nagtabang, mga hingala. Kamalikayan na to mga possible kulang tag-collagen. Bupog na to, maghihinay na, joint problem na, dali na magka-arthritis. So DTX 500 o Mighty C, ang buhok na to, gakalagas na. Kapoy kayong kanunayang lawas. Ang atong panit, mga higala, gausap na, katiguang na ta. Mag DTX 500 o mag Mighty C kadaan now. Sa mga nangutan na siyang kapila man tamo inom, ana. Pwede ka duha sa usakan law. Muntag o gabi. Wala pa'y kaon or na humanakag kaon, pwede na ka makainom sa DTX 500 o Mighty C. Ha? Sa mga nangutan na adtuan lang ninyo na sa pinakaduol ng butika o mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
9: Magandang araw, tatay. Ano po yung pangalan?
10: Ricardo Alvidera.
9: Ilan taon na po kayo?
10: 75.
9: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Roja?
10: Noon, hindi ka dumatubo. Bago nalingin ako noon, tapos firme lang ko ng allergy sa timbala.
9: Noong
10: 7 years na tumalagad, ang gato ko na siyang imo, sa iyo, diya?
9: Oo.
10: Mga mitagaan ko sa to, sa pag-sugar test, bala na, bako ang sugar, sa 14. Tapos sa to, mitagaan ko siyang gulong 15 days ito.
9: Oo.
10: Ay, na-compile ko man tapos ang pagkaong napang nga himo din po tayo. Hindi ko na iwasan ko na. Wala ni mga 1 year ko rin. Mga doon babako din ako. Tapos na wala na po yun na kulba-ibla. Kasi doon doon firme ako na kulbaan. Pagkuba ako yun.
9: So ano na nasabi mo sa pag-inom na DTX, D3Bio, Mighty C?
10: Naya, sige-sige din. Diya, ikada weekly yan. Kabakami ko diya. 10 na D3Bio, 10 na Mighty C, 10 na DTX. One
9: ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
10: Basta, 5.5 ba?
9: Okay,
10: 5.5. 5.5.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX

0: mag-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
0: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
0: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
0: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: Hepa A,
1: Hepa B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
0: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Covimex Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drug stores,
1: tindahan
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
0: R-I-S-E,
1: R-I-S-E,
0: Rice Covimex Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Nationwide.
1: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
0: Luta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
0: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap.
1: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
1: Hanapin
0: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Para sa kutis na blooming at healthy.
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
0: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
0: Bili na!
2: Layunin ng Rice Covimex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino
3: ay magbigay ng isang dekalidad
2: na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
3: hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
2: Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
2: Ang Rice Covimex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Covimex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
2: Ang kuponan ng Rice Covimex Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi
5: ang kagalingang hatid
4: ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
4: patotoo,
5: karanasan,
4: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom
4: at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome naman sa liberado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man tao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Grow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 25-in-1. Saan man dago po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan, sa ating po naman pala dudunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating pala dudunan.

0: Hi.
1: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
0: Ako po pa si Emily Grace ng Maasin Salangami, Province Boy.
1: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
0: Emily.
1: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
0: 55 na po, boy.
1: 55. Wow, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
0: Oo, nakainom na ako, boy. Tapos ngayon, parang ngayon, dalawang araw na hindi ako nakainom, boy, kasi wala akong pambili.
1: Ah, walang pambili. Akala ko naubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
0: Oo, boy, nakaka. Talaga, naubusan dito sa Home Health Pharmacy, dito sa Maasin, boy. Naubusan talaga sila. Pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
1: Sa Carl Pharmacy? Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung, ano, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo, boy. Kasi palagi akong kinakabag, boy. Tapos, dalawang araw. Hindi ako makabawas, boy. Tapos, pag magabi, hindi ako masyado nakatulog. Parang ma-insomnia ako, boy.
1: Mm-mm. So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
0: Oo, tapos pag makainom ako ng rice coffee, boy, parang maganda ang tulog ko, boy, makapupon ako everyday.
1: Very good po yun. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
0: Parang hindi ko na mailang, boy. Kasi sachet lang talaga yung binibili ko.
1: Opo. Ah, sachet lang?
0: Oo. Tapos parang pag binabatid ko.
1: Opo, opo.
0: Kasi wala ko ang buo.
1: Opo. I see.
0: Kasi boy, talagang sa isyo talaga yung opo. Dahil nung una, bumili ako ng rice coffee, dumigyan ako ng rice, sabi ko hindi yan. Tingnan ko yung karton. Sabi ko sa tendera, tingnan ko yung karton kung anong kulay. Saka ito kiss, ito oo, yan, kulay daw. Sabi ko, yun talaga.
1: Tama yun.
0: Yun talaga ang rice coffee.
1: Dapat po, tama po yung binibili po natin. Tama po yung, tawag dito yung atin po namang, nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung atin po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
0: Kaya nga, boy, sinisiguro ko, boy, mahirap na, boy, pag hindi tayo makabili ng tama, boy, kasi katawan natin papunta.
1: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung atin po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan pong maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po ay nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
0: Oo, kaya nga, boy, naalit na ako, boy, umiinom ng red coffee, hanap-hanap ko na, boy.
1: Tama po yun, tama po yun. Tama po yun.
0: Kaya, boy, may tanong ako.
1: Ano po yun?
0: Wala kayong product doon sa Samal Island?
1: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
0: Oo, sa Samal Island, wala kayong doon, boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
1: Teka lang po, nanay, titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na yun po yung natin, yun po yung hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store diyan po sa inyong lugar para po okay.
0: Kasi boy, parang siguro ba pag makapunta kami ng Samal Island mga next month, boy, para doon na kami makabili, boy. Kaya yes. Nagtanong ako sa iyo ako. Kaya ako nagtanong ko sa iyo kung may product na kaya doon sa Sama Island kaya para doon na kami makabili, makapunta na kami doon, boy.
1: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong
0: ano po yun? Kaya nga boy.
1: Opo.
0: Yung pagpunta ko noon doon, no, January, nakapunta na ako doon, tapos nagtanong ako sa butika, dinala ko yung sasya boy, yung ano, pinapasit ako sa kanila, sabi ko, ganito ang life ko, kung hinahanap ko sa'yo, wala talaga panibiganan ma'am, sabi ng ano, tandera, wala pa daw sila.
1: Yes po nanay. So kailangan po natin kasi talagang ano simulan yung pong paghahanap din sa mga lugar kasi ang alam ko po ay talagang halos lahat na po ay pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po nanay na halimbawa dun po sa Samal Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dun po sa Samal Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin nyo po sa akin, tawagin nyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna, nanay.
0: Okay, boy. Salamat, boy. Sige lang, boy. Pag makapunta na kami doon, tatawag-tataga ako sa iyo, boy.
1: Yes po, nanay. Maraming salamat po naman sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako, nanay, ha, kung may makuha po kayo doon sa Samal Island or wala, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
0: Boy, ano oras na nag-iing programa mo? Dito sa amin, sa Maasin, tanghali. Ngayon, boy, nakikinig ako sa programa mo.
1: Opo.
0: Hindi ako nakasita.
1: Ano pong istasyon kayo nakikinig?
0: Radyo ng Masa, Maasin.
1: Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Ah, pero may programa tayo diyan. May programa po kami diyan ngayon.
0: Oo, ngayon po nakikinig ako ngayon sa programa mo, ngayon po.
1: Pero hindi po ikaw yung kausap ko.
0: Hindi ako yung kausap mo, boy, iba.
1: Okay po, sige po nanay. Radyo ng Masa, Maasin.
0: Oo.
1: Okay po nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan po natin yung ating mga kaagapay sa kalusugan saan. Diyan po sa Maasin, diyan po sa Radyo ng Masa, nang sa gayon ay maging live tayo. Baka po baka po mahina yung internet connection nila diyan. Baka kaya po ganoon. Kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo. Hayaan po ninyo nanay at i-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po nanay.
0: Ay boy, magtanong ako.
1: Go ahead.
0: Pwede ba makainom yung asawa? Yung asawa ko boy, pwede makainom kasi yung asawa ko boy na mild stroke boy.
1: Ay mas kailangan niya nga po nanay na uminom ng ating rice coffee, makakatulong po sa kanya. Para makarecover po siya nanay, makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya
0: lang. Wala na po. Wala.
1: Ha?
0: Wala siyang gamot galing sa doktor.
1: Wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance na po siya. Dapat nirisitahan na po siya ng maintenance.
0: Wala boy, kasi hindi man siya high blood boy, hindi man mataas yung BP niya, parang anemic blood siya boy. Ano lang kasi yan boy, overpati.
1: Sige po nanay, painumin niyo na po ng ating rice coffee, paaraw-arawin niyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee nanay.
0: Ayaw niya nga umiinom boy, ayaw niya umiinom dahil gusto lang daw niya umiinom ng gatas, ng milk.
1: Pwede naman po yun nanay na umiinom siya ng gatas, iinom din siya ng ating rice coffee kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan kagaya po sa inyo na kumbaga natulungan po ng ating rice coffee. So ganun din po sa kanya, mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maigi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro nanay, hindi lang po siya sanay, pero kung iisipin niya po na para po sa kanyang kalusugan, masasanay din po siya nanay. At malalaman niya na napakasarap ng ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy niya ng iniinom.
0: Kaya nga boy, sinasabihan po talaga boy.
1: Opo, pilitin niyo nanay. Yes,
0: pag makabili na ako, kung siya umiinom, tapos kung ano ang reaction, Tatawag po ako sa iyo, boy.
1: Yes po, nanay, please. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag-iingat po, nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
0: Thank you, God. God bless
1: din. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyo muli.
0: Okay, boy.
1: Lalo na kung ano po, lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako, nanay, ha?
0: Boy, sige po, sige talaga, tatawag talaga ako pag makapunta na ako doon. Sige, thank you, boy.
1: Maraming salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Thank you.
0: Thank you. God bless
1: din. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako, kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin, katulad po ni Nanay Emily, na kapag may concern po kayo, mga kaibigan, dito po ninyo itanong sa amin. Ano po, para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuturan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatudunan mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: Tawag lang po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan po, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas maingi po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina. Dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po namang programa. At the same time po, mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Edna, Butuan. Edna. Agusan del Norte.
0: Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang Butuan. Taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kaming July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado,
1: yes.
0: Sigurado po kayo 72. Baka niluloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito na lang, magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako, ha?
0: Ano po yun?
1: High blood. High blood, ayun. Isa pa yung diabetic.
0: Ay,
1: hindi ako diabetic ka, hindi. Nagano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: At iba pa. No. Ibig sabihin po nanay, napakarami.
1: Marami. Sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Natay naman ako, isang beses lang. Hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit. Isang sachet lang. Isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet lang.
1: Nandito
0: tayo. Okay. So, bakit po ninyo, nanay, hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapit-mahin namin, nag-rise ko, pibing siya.
0: Uh-huh.
1: Ay, blood ko, ha? Diabetes. Kaya sinama ko yun.
0: Tapos?
1: So, talaga na lang natin. Nandyan na lahat. Okay ba yun?
0: Nanay, kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan.
1: Nakinig ako.
0: Yes po. Halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka nang muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
1: Okay. Yun ang may tanong ko ngayon.
0: Apo.
1: Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Ganun po, nanay. Nanay, the more, the merrier, sabi po nila. Mas maganda po, nanay. Mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higup ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na, ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinaka-safe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang may na magic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yung po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So kailangan... Nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang, ano ba?
0: O, di ba, nanay, yung mga dating panahon, nung mga panahon po ninyo, nung maliit pa po kayo, nanay, paano po kayo paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Di ba, mga nilaga lang lahat?
1: Mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po, nanay. O, di ba, isipin po ninyo, yung mga panahon na yun, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay. Wala pong mga iniilang karamdaman.
1: Ito po.
0: Ah, diba?
1: Kasi ang father ko, ang edad niya, 90.
0: Oh, diba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, diba, nanay? So, ganun po yun. Ganun po yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang
1: ang kinakain ko po ng tinapay, yung wheat bread.
0: Yun, okay po yun, nanay. Okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap, pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po, nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Ano yan? Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po, nanay. Kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose, nanay. Dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14? Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan po ninyo.
1: Baka nagkamali lang ako.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat po tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po, nanay. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun, nanay. To, tandaan po ninyo, kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. Sampu po yun.
1: 180?
0: Yes, nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Yung pagtimpla niyan, marami nga, no? Tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan?
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes. Depende po yun sa inyo. Depende po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay. Lagi ako nakinig sa radio.
0: Yes, tandaan po ninyo, nanay, dapat araw-araw yung pag-iinom po niyan at tuloy-tuloy. Okay po.
1: Okay.
0: Oh, maraming salamat po, nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit, nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay Edna. God bless po. Bye-bye. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Thank you.
0: Okay. Yun po, mga kaibigan, ang sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayong mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa ating po naman produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag nyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Lola Padriano, Pusina City. Maganda na po ang kondisyon ko, kaya nang po ng rice cooker. Tulog po kayo ng lang sa akin, kaya po ako'y natutuwaan. Pag po ako'y nabuk na ako ka po ng yung programa, tuwa-tuwa po ako. Po'y natutumban nun yung lagi. At kaya akin po, pagkasaga ko po ng pag-inom ng rice cooker. So, kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, meron pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na nilang high blood.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee

0: Ave Maria Purissima,
1: sin pecado concebida.
0: Tungod sa tigaman Santa Cruz sa amon mga kaaway, bawion mo kami Ginoong Diyos namon, sa ngalan sa mga isa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Nato ako sa Diyos na may makagarawang sa nga tanan magburo at sa langit o santuna. O kaniso Kristo, abugtungan ako atong ginuagin panam kung sa larang San Espiritu Santo. Iginanak ni Santa Maria Verin, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginagising sa krus na matay, ginlubong. Nimusa sa mga infierno sa katulukadlaw na buhiliwa tila sa mga minatay. Sinaka sa mga langit na lingkod sa to sa Diyos nga may makagarawang sa nga tanan. Tikang gitumakan ni liwat kay maghukom sa mga buhiyog sa mga minatay. Nato ako sa Diyos Espiritu Santo nga may Santa Iglesia Katolika nga may pagkambitan sa mga santos nga may kawarasan mga salang may pagkabuhin sa mga lawas nga may kinabuhin nga waray katugtuban.
1: Matuman kunta.
0: Amay namon nga da ka sa mga langit pagdayawan na nimungaran. Ika ni Musama na nimugin hadiyan ni pasunod na nimupagbuti ni Satuna sugal sa pagsunda dito sa langit.
1: Tagan mo kami niya sin karanan namon sa ikinadlaw. Pagaluman amon mga sala sugod sa pagwara namon sa nakasala sa amon. Nandiri mo kami bayan basta diri kami pagdagon sa mga panulay kundi bawiya kami sa mga karatan.
0: Maghimaya ka Maria nga napuno kasing grasyang Ginoo nga Diyos adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan ng pakasasala. Hiyanom sa oras na namon ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria nga napuno kasing grasyo Ginoo nga Diyos adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niyanag sa oras sa namon ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan. Ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niyanag sa oras sa namon ni kamatay. Amen.
0: Himaya sa nagsanak sa Espiritu Santo.
1: Sugod sa itong tinikangan niyan sa kadayunan ng sangatanan ng mga katuigan matuman kunta.
0: Ano ang misteryo sa kasakit? Ang siya pa ang misteryo sa kasakit? Ang pag-ampo ni Jesu Kristo dito sa Gethsemane. Amay naman nga da ka sa mga langit pagdayawan na nimungaran. Ika ni Musama na nimuging hadiyan ni pasunod na nimupagbuti ni Satuna sugod sa pagsunda dito sa langit.
1: Tagan mo kami niya sin karanan namo sa ikinadlaw. Pagwaduman amon mga sala, sugas ng pagwara namo sa nakasala sa amon. Nandiri mo kami bayan, basta diri kami pagdagong sa mga panulay, kundi bawiya kami sa mga karatan.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niyanog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niyanog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niyanog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. niya nang sa oras na namon ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Tinadayo kalabisan mga babae nga tanang inadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niya nang sa oras na namon ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adal sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niya nang sa oras na namon ni kamatay. Amen.
0: Himaya sa mag sana ako sa Espiritu Santo.
1: Sugas itong tinikangan niya sa kadayinan ng sangatayan ng mga katuigan matuman punta.
0: O marigin pa ng punta ang walay sala.
1: Igampo mo kami nga dangop sa imo.
0: O Jesus ko,
1: pasayo kami sa aming mga salagaw sa kami sa kalayan sa impyerno. Padala mga kalag sa langit kami na huwag na kinangal sa iyong pagkaluoy.
0: Panikadungan ang misteryo sa kasakit, ang paghampakas sa natin Ginoong Hesus Kristo.
1: Amay namon nga, dakas sa mga langit pagdayaw na nimong aran, ikanin mo sa among na nimong inhadiyan ni pasunod na nimong pagbuti ni sa tunang sugas ng pagsunod dito sa langit.
0: Lagan mo kami niyan, sigara namon sa kinadlaw, pagwado mo na ang mga sala, sugod sa pagwara namon sa sala sa nakasala sa amon. Nandiri mo kami bayan, basi diri kami pagdadon sa mga panulay ko ni Bawiya kami sa mga karataan.
1: Maghimaya ka, Maria, puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami pagkasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang Ginoo nga Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaog sa oras na namon ni kamatay. Amen.
1: Himaya sa ama, ayog sa anak, sa Espiritu Santo.
0: Sugat sa itong tinikangan niyan sa kadayunan ng sangatanan ng mga katwigan matuman punta. O marihim pa ng punkawa rin sala.
1: Igampo mo kami nga dangop sa imo.
0: O Jesus ko, pasayo kami sa aon mga salagaw sa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala mga kalag sa langit, labi na huwag na kinahanan sa iyong pagkaluoy. Ani katulong ang misteryo sa kasakit, ang pagpudong-pudong isa natong ginuhusin mga tunok. Amay namon nga da ka sa mga langit, pagdayaw na ni mong aran, ikani mo sa amon, ni mo ginhadiya, ni pasunod, ni mo pagbote, ni sa tunas, sugal sa pagsunod dito sa langit.
1: Lagan mo kami niya, sing karanan namon sa ikinadlaw, pagbaduman naon mga sala, sugal sa pagwara namon sa nakasala sa amon. Naliling mo kami bayan, basta diri kami pagdagusan mga panulay, kundi bawiya kami sa mga karataan.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Kinadayo ka, labisan mga babae nga tanan, kinadayo, mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang pagkasasala. Nihanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Kinadayo ka, labisan mga babae nga tanan, kinadayo, mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang pagkasasala. Nihanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Ginadayo ka, labisan mga babae nga tanan, ginadayo, mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Nihanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Ginadayo ka, labisan mga babae nga tanan, ginadayo, mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Nihanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Ginadayo ka, labisan mga babae nga tanan, ginadayo, mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Nihanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Ginadayo ka, labisan mga babae nga tanan, ginadayo, mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Nihanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Ginadayo ka, labisan mga babae nga tanan, ginadayo, mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Nihanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Ginadayo ka, labisan mga babae nga tanan, ginadayo, mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Nihanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Ginadayo ka, labisan mga babae nga tanan, ginadayo, mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Nihanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo. Ginadayo ka, labisan mga babae nga tanan, ginadayo, mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Nihanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Himaya sa amal sa anak sa Espiritu Santo.
1: Sugo sa itong tinikangan niyan sa kadayunan ng sangatan niya mga katuligan matuman kunta.
0: O Maria, ginpanam kunta ang waray sala.
1: Igapo mo kami nga dangop sa imo.
0: O Isus ko, pasaylo kami sa ang mga salagaw sa kami sa kalayo sa impyano. Pagyan mga kalag sa langit na binauli na kinahanglan sa niyong pagkaluoy. Ang ikaw pat ng misteryo sa kasakit, ang pagpasa ni Isu Kristo sa mabugat na krus.
1: May namon nga daka sa mga langit pagyaw na nimungaran. Ikanhi mo sa amon na nimuginhagiyan ni pasunod ni upagbuti ni satuna suga sa pagsunod ito sa langit.
0: Tanon mo kami niyan si karan namon si kinadla. Pagwali mo naon mga sala suga sa pagwala namon si sala sa nakasala sa amon. Nandiri mo kami bayan basi diri kami pagdalo sa mga panulay kunibawiya kami sa mga karataan.
1: Maghimaya ka Maria nga puno asing grasya ang ginawa Diyos ada sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yung pakasasala. Ginaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka Maria nga puno asing grasya ang ginawa Diyos ada sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanan ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yung pakasasala. Ginaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno sang grasya ang ginawa Diyos ata sa imo. Ginadayo ka, labis ang mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Ginawag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno sang grasya ang ginawa Diyos ata sa imo. Ginadayo ka, labis ang mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Ginaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno sing grasya ang ginawa Diyos ada sa imo. Ginadayo ka, labis ang mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Ginaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno sing grasya ang ginawa Diyos ada sa imo. ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ni ginadayo manani mo anak si Jesus.
0: Santa Maria, Rey sa Diyos, sigaang po mo kami magpakasasala. Kinaong sa oras na namon ni kamatay, amen.
1: Magimaya ka, Maria, nga puno ka sing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae nga tanan ni ginadayo manani mo anak si Jesus.
0: Santa Maria, Rey sa Diyos, sigaang po mo kami magpakasasala. Hinaong sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labisan mga babae nga tanan ni ginadayo manani mo anak si Jesus.
0: Santa Maria, Rey sa Diyos, sigaang po mo kami magpakasasala. Hinaong sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labisan mga babae nga tanan ni ginadayo manani mo anak si Jesus.
0: Santa Maria, Rey sa Diyos, sigaang po mo kami magpakasasala. Hinaong sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labisan mga babae nga tanan ni ginadayo manani mo anak si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, Rey sa Diyos, sigaang po mo kami magpakasasala. Hinaong sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Himaya sa Ama, yung sana ako sa Espiritu Santo.
0: Sugod sa itong tinikangan niyan sa kadayon ng sangatanan ng mga katuhigan matuman kung tao marigin panampun ka o rey sala.
1: Igaan po mo kami nga dangop sa imo.
0: O Isus ko, pasayin mo kami sa akong mga salago sa kami sa kalahi sa impyerno. Pagdad ang mga kalag sa langit, labi na huwag na kinahanan sa niyo pagkaluhoy. Ani ka ni mga misteryo sa kasakit, ang pagraisa o pagkamatay sa natong Ginoo Hesus Kristo dito sa krus. Amay namin nga da ka sa mga langit, pagdayawan na ni Muharan, ikanin mo sa amin na ni mo ginadiyan, ni pasunod na ni mo pagbuti ni sa tunas, wag sa pagsunod dito sa langit.
1: Tagan mo kami niya, sing

0: Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Inidayo ka labi sa mga babae na tanangin ginadayo, mananing mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigahan po mo kami ang nagpakasasala. Niyanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae na tanangin ginadayo, mananing mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigahan po mo kami ang nagpakasasala. Yan ang sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae na tanangin ginadayo, mananin mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigahan po mo kami ang nagpakasasala. Yan ang sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae na tanangin ginadayo, mananin mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigahan po mo kami ang nagpakasasala. Yan ang sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Inidayo ka labi sa mga babae na tanangin inidayo, mananin mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigahan po mo kami ang nagpakasasala. Yan ang sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae na tanangin ginadayo, mananin mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigahan po mo kami ang nagpakasasala. Yan ang sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae na tanangin ginadayo, mananin mo anak.

0: Ano kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo? Pinadayo, kalabis ng mga babae na tanan, ginadayo, mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, siga po mo kami ang nagpakasasala. Niyanong sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo, kalabis ng mga babae na tanan, ginadayo, mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, siga po mo kami ang nagpakasasala. Iyanong sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo, kalabis ng mga babae na tanan, ginadayo, mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, siga po mo kami ang nagpakasasala. Iyanong sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Himayo sana ang sana ako sa Espiritu Santo.
1: Sukas at ang tinikangan niya sa kadayunan ng sangatayan ng mga katuigan matuman kunta.
0: O Maria, yung panamkun ka nga walang sala.
1: Igaan po mo kami na dangop sa imo.
0: O Jesus ko, pasailo kami sa aming mga salagaw sa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdaya ang mga kalang sa langit, labinago niya na kinahanglan sa niyo pagkaluhol. Maghimaya ka hadi. Maghimaya ka hadi, iris ng kaluhoy, kinabuhi, kinatami, suminulaw, manamon. Maghimaya ka, nagpapanawag kami sa imo mga pinanhilingan ng mga anak ni Eva. Kami sa imo nangangaraban ang nguingag na nanangis ni sinin kalibutan ng luhaan. Kada Senyora nga magarampo ka na mo, nilingin mo sa amo ni mga mata nga maluluyon. Nung kuntapos na ang panghiling, ipakita mo sa amo ni mga anak na si Jesus, ay maghupo na maluluyon ang matamis ni Virgen Maria. Igampo mo kami, Santos Nero, sa Diyos.
1: Base kami matakos sa pagsapos sa mga isinahan sa amo ni Jesucristo.
0: Magampo kita. O Diyos, sige nukat mga kami sa niyong bugtong anak, pinagis sa niyo kinabuhi kamatayan ng pagkabanaw sa mga balo sa kinabuhi nga dayon. Nangamuyo kami sa imo kami nagpapamalandong sa mga misteryo San Jesus Santo, San Rosario, San Baranya, Veren Maria. Makasunod kami sa mga tutlo sa inyong mga misteryo makadangat kami sa naramahigin sa saad. Tungod kini su Kristo ako nga mong kinuo.
1: Matuman kunta.
0: O madiging panampon ka o waray sala.
1: Nga po mo kami nga dangok sa imo.
0: Sa ngaran sa amay sanak sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bili sa mga butika.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-buhay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito mo. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, parang kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you,
3: every morning. At saka minsan pong gabi, habang nag-load kami ng TV.
2: Tama.
3: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ako, Mario Flores. Kasing tayo siya ang nakidan. Anak sakit, high blood. Pakainin ko yung DTH. Ang kukulit, matanggal naman na ako sa
5: kukulit. DTX 500! Bumali sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsible.
9: Kmart, todo panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million

0: pesos worth of prizes ang ipamimigay.
1: JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
0: Itudo na ang pagsali
1: per DOH
0: FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patulog ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala namang nakamaka ko pero sabukan ko. Marami na po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang nasama ko. Sabukan na nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na ganun ko maganda. Ngayon po, dumilan po ako. Ano ang karpet? Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano ginanda ang kondisyon ng katalan ko? Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift!
6: OT! Breadwinner!
5: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
8: Pag swak sa bulsa, swak ka masaya.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
10: GTX 500.
11: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
12: Ako si Lorna Corrales.
11: Unsa ra produkto ay mong gigamit dai ma'am?
12: Ay ako nagagamit ko sa una pa kani DTX coffee o kini MyTC o DTX 500. Nang wala akong ginagamit ko sa una pa karon. Tiganaan man ko kay mugaan man ako hubag sa tiilo may ako inumon. Tiganaan ko ay kanang liuma ng lawak na ko akong kuhod. Pagamit na ko ani murag parang ara man sa mga mugaan man ako paglakaw.
13: DTX 500. Kapalit sa mga butika.
14: P3 Bio.
15: Ako si Lunita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang P3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
13: P3 Bio. Mabibili sa mga butika.
16: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
17: Ano bang sekreto?
16: Wala pare.
17: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
16: Dapat tamang oras ng pagkain.
17: Tamang oras ng pagtulog.
16: At tamang oras magpapawis.
17: Para healthy tayo lagi.
16: Gaya ngayon.
17: Tamang oras na para...
16: Oras na para ano pare?
17: Para mag-coffee break pare.
16: Hirap namang puro na lang trabaho.
17: Kailangan lagi may katuwang tayo.
16: O ito,
17: share tayo.
16: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
17: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
16: Iba ka talaga pare ko.
17: Iliba ko sa'yo sa sipag
13: mo. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
17: Ang sarap ng natural.
13: Available
17: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.

0: The time is 7:11.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: MX3. Dito ako bilib.
3: Radyo Natin.
2: Nationwide!
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo Natin.
2: Nationwide!
5: Hi, ito po si Dennis ng Radyo Natin Nationwide. MX3. Dito ako bilib.
6: Gigan sa number

0: papaya. Kuting sulit ang kumuha. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
1: ACS! Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G. Simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
4: Champion, tapat po sa inyo.
5: Wow, amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis.
8: Samsung G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
4: Champion, tapat po sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Keeping you in touch, Radyo Natin.
12: Nationwide! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Pride Detergent.
1: Radyo na Nationwide!
2: Wala nang pag-imik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.

0: Paxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Batso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Wow! Amoy na yamanin!
2: Matibuhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis. Sampin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: This is easy, hugus, it's a champion dishwasher. Easy, hugus.
6: Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
9: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda.
5: This is easy hugas. It's a champion dishwasher. Easy hugas.
6: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
10: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkanapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna ay imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang pa'y ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
3: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwasher.
4: Easy Hugus. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Easy Hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin
2: Nationwide.
3: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy Hugasin.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: PGRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na direkta nang ibibigay sa mga LGU ang Local Government Support Fund o LGSF sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ayon kay PBBM. Ito'y para matiyak na ang naturang pondo ay magagamit ng mga lalawigan, syudad, bayan at mga barangay depende sa totoong pangangailangan ng mga residente. Sa klawri ng bawat barangay makikinabang program ang pamamahagi ng 10 kilong bigas ng 6 beses kada taon sa mga beneficiaryong tinukoy ng mga pamahalaang lokal. Giit ng Pangulo, layo nitong paigtingin ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang lubhang apektado ng tumataas na presyo ng mga bilihin, lalo na ngayong nahaharap sa krisis ang bansa. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang PGRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Paalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig sa inyong paliligo ngayong araw, huwag kalilimutan ang dapat hunin yung gamit ay shield bath soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya ka manggagawa, katulad ko, mag-shield bath soap ka na!
2: Gigan sa number 1!

0: And I agree with Dan McKenzie. This is a strange world, and so many things are happening. It is now 8:51 all over the Philippines. You're still tuned into Radyo Natin Nationwide.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Nay, mana po? Papasok na po ko sa school.
3: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
2: Opo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, maghalang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Bringing us together, Radyo Natin Nationwide!
0: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
6: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas?
7: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
6: Bakit yung iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
7: But that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng 4, 5 o higit pa na mga araw, at sobrang ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.

0: Rising Wine!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang TCRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Formal lang inilunsad ng Government Service Insurance System o GSIS ang Ginhawa Bike and E-Mobility Loan o GBEL para sa mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim nito, ang mga miyembro ng GSIS ay maaaring umutang ng hanggang 300,000 pesos para bumili ng brand new bike o electric vehicles gaya ng e-scooters, e-mopeds at cargo e-bikes. Mayroon itong mababang interest na 5% per annum at walang service fees. Ang GBEL ay bahagi ng mas pinalawak na uplift program ng gobyerno na layong matulungan ang mga government employees sa harap ng mataas na presyo ng langis at transportation cost bungsod ng tensyon sa Middle East. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang TCRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Health in Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
1: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas?
2: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya, yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
1: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
2: But that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima, o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa

makitang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat Panginoon sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo o Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami o Diyos ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.